0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East na Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami agro-epekto kakon nga mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Tolo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nag-ausay baka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko paraya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapag six

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
8: For the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-lok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydi pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive na isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At noong 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka kon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Nag-coffee ng rice coffee
6: every
7: morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best news and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic at ikapin nga rin tungod mabawag ito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Go! This is my radio. Hit after hit.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo. For the best variety of music.
13: Ito ang Radio Todo. Ang radio na kaibigan mo.
14: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
15: Akala ko

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: G3 Bio.
3: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa G3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: G3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nagkita ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ada po.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news and information 88.5
6: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
9: buhay.
10: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
9: magdulot ng enerhiya,
10: naglalayon sa malusog na balat,
9: malusog na puso,
10: at iba pang aspeto ng kalusugan.
9: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
10: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
9: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
10: at positibong buhay.
9: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
10: ay umaasa
9: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
12: Nationwide.
11: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi
12: ang kagalingang hatid
11: ng Rice Herbal Products.
12: Testimonya,
11: patotoo,
12: karanasan,
11: maging mga katanungan
12: sa pag-iinom
11: at paggamit
12: ng Rice Herbal Products.
11: Ito na ang inyong lingkod
12: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
11: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating mo naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo naman Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala doon.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyo tawagan. Uli, 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng pwede po ninyo tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Nanay, ano nga pong pangalan po ninyo?
1: Nanay Nelly ng Toledo,
0: Nanay
1: Cebu.
0: Nelly, okay. Nanay Nelly ng Toledo, Cebu. Okay po, Nanay Nelly, kumusta po?
1: Okay lang po, manangalit na yun, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, tapos na po, Nanay. Nanay, kumusta? Meron na po ng 25-in-1?
1: Wala pa rin, Kuya Boy.
0: Ha?
1: Wala pa rin.
0: Wala pa rin 25-in-1 sa Toledo, Cebu. Okay po. Ay, sige. Sige po at ipa-follow up po natin.
1: Kaya nga ako tumawag sa'yo kasi nga wala. Nagpunta ako kanina.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa rin silang tinda na rice coffee mix. 14-in-1 plus 1.
0: Opo. Sa lahat po yan, ang butika dyan sa Toledo?
1: Opo. Wala talaga.
0: Okay po.
1: Mm-hmm.
0: Sige po, Nanay. Sige po. At sasabihin po natin sa ating po namang ipa-follow up natin.
1: Na follow up natin. Ano na, apat na araw na akong nakainom ng
0: Opo.
1: 25-in-1 na lang ang iniinom ko.
0: Opo. Ano natin, kumbaga, pa-follow up po natin. Pa-follow up po natin. Opo. Sige po. Sige po, Nanay.
1: Sige, maraming salamat, Kuya Boy.
0: Sige
1: sa
0: po.
1: Sa istorbo.
0: Yes po, no problem po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At,
1: sige, kasi nga, sa akin sila nagtatanong. Nga. Sabi ko, sige, hayaan nyo, itawag ko Kuya Boy.
0: Tama.
1: Ipulitin ko talaga yun.
0: Tama po. Tama po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At babalitaan po natin yung ating po namang mga delivery. Sasabihin natin na hanggang ngayon, wala pa rin.
1: Pati rin sa pinag-almusala namin tuwing umaga, nag-hi kami. Opo. Wala rin kasi wala daw delivery.
0: Opo. Sige po, Nanay.
1: Binibinta rin nila sa almusala namin, Kuya Boy, yung rice coffee mix mo.
0: Yes, opo. Opo. Sige po, Nanay. At hayaan po ninyo.
1: Maraming salamat, Kuya Boy. God
0: yes.
1: Bless.
0: God bless po, Nanay. Ingat po kayo, Nanay. God bless po. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye, Nanay. Thank you very much po.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan Carlos Hugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero.

0: Sige po, at tawag po kayo mga kaibigan muli 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawag at sa ating po namang paladudunan. At syempre mga kaibigan muli ano po sa Negros Island, Antique, and sa iba pa pong mga butika mga kaibigan, sa iba pang mga lugar. Kung meron pong Grace Pharmacy, ano po, available na po dyan yung ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po si Chubala, yung Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji,
1: Ay, Kuya Boy, hindi ko pa po natitigman yung 25 in gram.
0: 25 in 1, Nanay?
1: Opo, 25 in 1. Wala po akong makita dito sa ano eh.
0: Opo, opo. I see. Okay po, Nanay. Sige po.
1: Wala pa po yung natitigman.
0: Wala pa po dyan sa inyo sa Tagkawayan yung ating 25 in 1?
1: Wala po, Kuya Boy. Ako po ay nagano na din po sa Kalawag. Wala din po akong makuha.
0: Naglibot na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, dyan sa Era Pharmacies, sa TGP, sa Carlos. Wala po akong makuha ng 25 in 1 eh.
0: Sige po, Nanay. Sasabihin po natin ito sa atin po namang mga deliveries para...
1: Gusto ko po, Kuya Boy, matikman yun.
0: Yes po, Nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries. Babanggitin po natin, ipa-follow up po natin. Actually, Nanay, nasabi ko na po yan sa ating po naman mga deliveries. Kaya lang, siguro po, dahil po sa dami po naman ng pinupuntahan, baka po sa mga panahong ito.
1: Sana po, Kuya Boy. Sana po, mamit kita kahit isang beses lang sa personal po dyan sa Kalawag, Quezon.
0: Sana po, Nanay. Sana po, may pagkakataon din po ako makapunta ng Kalawag. Sana po, Nanay.
1: Sige po, Kuya Boy, nagtanong lang po ako.
0: Thank you po, Nanay. Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Salamat din po. Salamat po.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan. Itawag nyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa. At syempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, dyan po naman sa may Masbate, maraming salamat po. Ano po, may mga ano kasi, may mga text message po sa atin, dyan po sa Masbate, na hindi daw po nagtatanong sa atin kung nakakapasok daw po yung text message po nila sa atin. Meron po dito kasi may mga nag-text dito, sabi dito, Kuya Boy, bakit hindi laging busy? Bakit laging busy at di kami maka-connect? Out of coverage lagi ang cellphone po ninyo. Nakakarating ba ang message po namin sa inyo? Opo, nakakarating po. Baka po sa signal talaga may problema tayo. Pero napakarami po na na tumatangkilik na po ng ating po namang produkto dyan po naman sa probinsya ng Masbate, sa lalawigan po naman ng Masbate. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Nais ko lang po talagang ipaabot po sa inyo sa mga taga Masbate na napakarami na po natin dyan na umiinom po ng ating rice coffee at yung mga nauubusan po ng ating po namang produkto dahil nga po sa isla po yung lalawigan po ng Masbate. Minsan po talaga nahihirapan nasasabi naman to sa atin ng adi po naman mga deliveries. Minsan kasi nahihirapan, lalo na kapag may bagyo, nahihirapan silang pumunta ng probinsya ng Masbate dahil nga po doon sa tatawid pa po ng dagat. Pero mga kaibigan, ginagawan po ng paraan ng adi po naman mga deliveries na malagyan po dyan ng marami para yung pagbabalik po nila ay hindi na po ganoon ka kadalas. So kailangan po na hanapin lang po ninyo yung mga ating mga produkto dyan po naman sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, sa lahat ng bayan po naman sa Masbate. Dahil patunay po sa atin ang ating mga deliveries po mga kaibigan ay halos lahat na po ng bayan sa Masbate ay meron na po ng ating rice coffee. Yan po yung lagi sinasabi po ng ating mga deliveries. Kaya lang kapag nga nauubusan yung ating po namang mga butika, yun nga po medyo may panahon talagang ini-schedule po yung pagpunta doon dyan po sa Masbate. Pero again, kami po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga taga Masbate na kahit nga po isla, talagang ang dami po naman na umiinom na ng ating rice coffee dyan sa probinsya po ng Masbate. Kaya po yung pasasalamat po natin sa ating mga kababayan, although nahihirapan yung signal dahil nga po siguro, hindi ko po alam hindi ko maipaliwanag kasi may pagkakataon na nakakatawag naman sila kaya lang napuputol po mga kaibigan yung mga taga Masbate. Dahil nga po siguro dahil po isla, kaya po ganoon. So hinahanapan po natin ang solusyon para yung ating mga kababayan po sa Masbate. Ganun din po pala dyan sa may dahil isla din po sa Catanduanes, ganun din po yung nagiging problema natin. Dahil hindi po maka go through yung mga tawag po ninyo dahil nga po siguro sa signal. Lalo na kapag meron pong bagyo. Ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good morning po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jonas po.
0: Jonas, okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga Balanga, Bataan.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jonas?
1: 57 po.
0: 57. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
1: Matagal na. Siguro naka 150 bucks na ako.
0: Wow! Ang dami na nun, Tatay. Tatay, Jonas, ano po yung nag-ujuk sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Wala lang. Naririnig ko lang sa programa mo.
0: Yes. Maraming salamat. Yes po. At naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Noon po, Tatay Jonas, na narinig po ninyo yung ating rice coffee, may iniinda po ba kayong karamdaman?
1: Mayroon po.
0: Ano po yon, Tatay?
1: May lumonya ako.
0: Pneumonia, opo. Ano po yung gamot na iniinom po ninyo para sa pneumonia po, Tatay? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yung nire-resita ng doktor po, yung iniinom po.
0: Yes.
1: Sinasabay ko yung red coffee.
0: Very good. Very good po yun, Tatay. At ano naman po yung naitulong po sa inyo? Bakit po umabot na ng 150, sabi po ninyo? At patuloy pa rin kayong umiinom ng ating rice coffee. Ano po yung...
1: Kahit pa paano, nakaka-survive naman ako, na lumalakas pa ako.
0: Tama yon. Yun po yung pinaka-importante doon. Yung nakakatulong sa atin yung produkto po natin. So, Tatay, bukod po...
1: Pwede siya isasabay sa gamot ni Doktor, no?
0: Yes, Tatay. Wala pong problema. Halimbawa po may iniinom kayong gamot na maintenance galing po sa Doktor, wala pong problema yon. Okay. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, anyway, anytime naman of the day, kahit anong oras, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Kahit po ilan, pwede kayong uminom ng ating...
1: Minsan nga nakakaapat ako, Wai.
0: Okay lang yun, Tatay. Walang problema yun. Kasi nga...
1: Kaya lang pagdating dito sa may mga pharmacy sa Bataan, dalawa lang mayroon dito eh.
0: Ah, dalawa lang?
1: Sa Balanga, Bataan, sa Value Health at saka sa Mark Pharmacy lang.
0: Ah, yun lang ang meron. Yung iba po, Tatay, wala na talaga.
1: Ibang mga pharmacy, wala eh.
0: Wala, Balanga, Bataan. Titignan ko lang po, Tatay, kasi baka... May makilala ka pang ibang mga butika bukod po dyan sa dalawa na sabi po ninyo sa Balanga, Bataan. Value Health lang, saka Mark, ano po?
1: Mark Pharmacy lang, dalawa lang sila.
0: Dalawa lang talaga. At tama nga naman, dalawa lang talaga yung meron po.
1: Pero
0: ng...
1: hindi, maraming stock yung ano, maraming stock ang Mark Pharmacy.
0: Marami. Sa Balanga po yan yung Mark Pharmacy.
1: Opo.
0: Yes, okay po. Sige po, Tatay. At least maraming stocks para hindi tayo na uubusan.
1: Minsan, mga pag wala akong pera, ano na lang, 100 pesos lang binibili ko.
0: Okay lang. Opo. Tama yon. Basta
1: kaya import. Dati kasi 18 pesos lang. Ngayon nagiging 19 na.
0: 190 na, kumbaga ang isang box. Kung sakali.
1: Opo.
0: Baka po pagtingi lang naman. Pagtingi lang naman siguro.
1: Di, pagtingi talaga dati, binibili ko 18 lang, tapos nagiging 19 na ngayon.
0: Opo, more or less okay naman, basta po wag lang aabot ng 200.
1: Okay lang yun, basta at least nakakagaling siya sa may static.
0: Tama po yun, ang importante po, maganda po sa ating kalusugan, Tatay. Tatay, bukod po sa inyo, okay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee, Tatay Jonas, sa loob ng bahay po ninyo?
1: Ay, wala, ako lang.
0: Ah, mag-isa lang.
1: Minsan, may mga kapis ang mga kasama ko sa bahay. Ayaw naman nila mag-take. Sabi ko mag-take sila kasi maganda itong rice coffee.
0: Tama.
1: Gamot sa katawan.
0: Oo. So, Tatay Jonas.
1: Pero dito sa may shop ko, marayang lumimili dito. Marami siya natagusto ng rice coffee. Yung mga customer ko.
0: Very good. Very good po. At naikikwento niyo po sa kanila doon sa mga bumibili po sa inyo ng... yung kagalingan po ng ating rice coffee?
1: Kasi minsan naririnig nila dito sa radyo ko ng mga paliwanag mo sa radyo.
0: Thank you.
1: Naririnig nila.
0: Salamat po, Tatay.
1: Naririnig nila ang programa mo, kaya naiinggan nyo sila bumili rin.
0: Salamat po, Tatay. At Tatay Jonas, gusto ko lang itong itanong sa inyo dahil siyempre sabi nyo po, nalaman nyo yung ating rice coffee dahil sa pagkikinig po ng ating programa. Marami doon ng mga testimonya kagaya po ng mga pumupunta dyan sa inyo na nakikinig po sa ating programa. At alam ko, ang pinakikinggan po nila yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee. Tatay Jonas, kayo po, nung narinig po ninyo yung ating po namang programa, pati po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, naniwala po ba kayo agad? Naniwala po ba kayo agad na tama yung mga sinasabi po nila? O... kailangan pa rin yung...
1: Kasi ako, marami akong iniinom ng mga kape, mga herbal lang talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na-try ko yung inyo, masarap.
0: Mm-hmm.
1: Masarap na pati yung 25 in 1 na take ko na rin, masarap din.
0: Yes, tama po yan. Very good po yan, Tatay. So, naniwala kayo agad dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo, okay lang po. Basta nakakagaling siya, mas maganda, gumaling ako.
0: Tama po yan. Tatay Jonas, maraming salamat. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga taga-Bataan? At yung lahat ng mga mga taga-Bataan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas na nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas? Go ahead po.
1: Eh, kayo, mga ano, yung hindi pa nagkapag-take ng rice coffee, i-take nyo na kasi maganda siya sa katawan. Nakakalakas siya, nakakagaling siya.
0: Tama po.
1: Tatay, kasi herbal siya eh.
0: Tama.
1: Kaya kayo, pag di pa nakakabili ng mga rice coffee, i-try nyo para malalaman nyo kung ano ang effective sa katawan.
0: Tama po. Tatay Jonas, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Jonas. Thank you very much po. Lagi po kayong mag-iingat, tatay, at lagi lang masaya para, di ba? Thank you very much, tatay.
1: Salamat. Thank you din. Salamat.
0: Salamat po, tatay. God bless. Thank you.
1: God bless din. Thank you.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Hello po naman sa mga kababayan po natin sa Balanga, Bataan. Ayun po mga kaibigan, ang bisa at galing po ng ating rice coffee. Sabi ni Tatay Jonas, 150 plus na karton ng ating po namang rice coffee. At kapag walang-wala po talaga siyang pera, tingi-tingi, pwede naman yun, di ba? Hindi naman kailangan na yung isang box ng ating rice coffee. Kasi nga, ang importante sa atin, meron tayong iniinom sa araw-araw. Kung meron lang din tayo, na pwede rin lang magtingi ng ating rice coffee, gawin po natin. Kasi dapat nga po tuloy-tuloy. Dapat nga po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero kung meron lang naman na pang isang box, bakit hindi pang isang box? Diba? Oy, Grace Pharmacy po mga kaibigan. Available na po dyan yung ating po namang produkto. At syempre pa mga kaibigan, lalo pong lumalawak yung ating po namang programa. Sa katunayan po mga kaibigan, marami pa pong mga radio station sa buong Pilipinas kung saan po tayo mapapakinggan. Ginagawa po ito ng ating po namang management. Actually, tigda dalawa lang na ano, dalawa sa Luzon, dalawa sa Visayas, dalawa sa Mindanao na mga radio station. Kaya lang ginagawa po talaga, alam nyo, ito yung sinasabi ko po sa inyo na every meeting po namin na mag-meet po kami ng management, ito po yung lagi nilang sinasabi kung paano po naman maipaparating sa inyong lahat yung kagalingan po ng ating rice coffee. Lagi pong ang pinag-uusapan po namin, especially the management, ang lagi po nilang iniisip ay yung kapakanan po ninyo kung paano po makakarating yung mga impormasyon sa inyo po namang mga lugar. Kaya po hanggang sa ngayon pilit po na patuloy yung pagdami po naman ng mga istasyon ng radyo na kung saan po tayo napapakinggan. Kasi gusto po natin na palawakin po naman yung impormasyon, impormasyon patungkol po naman sa kalusugan, na maging maingat po tayo sa ating po namang kalusugan. Yaman po natin yan mga kaibigan. At yan po ay isang layunin ng ating po namang produkto mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po, good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Gilbert Amador po.
0: Gilbert, okay. Taga saan po si Tatay Gilbert?
2: Dito po ako naka-stay ngayon sa may Ligas Malolos City.
0: Malolos, Bulacan.
2: Barangay Ligas. Opo, opo.
0: Okay.
2: Pero malapit kasi kami Giginto, so dito ako naghahanap sa may Giginto, Santa Rita.
0: Opo, ilang taon na po kayo Tatay Gilbert?
2: 61 na po.
0: Okay po. Ano po maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
2: Yes, sir. Lagi ko po napapakinggan yung yung sa rice coffee.
0: Mm-mm.
2: Opo, ngayon gusto ko matesting sana. Sa edad ko na to, siyempre marami naman din nararamdaman na sakit.
0: Mm-hmm.
2: Kaya baka sakaling makatulong yung rice coffee.
0: Yes,
2: natin.
0: Actually Tatay, malaki po yung maitutulong po nito sa ating kalusugan. At yan po mga karamdaman natin yan na mga kirot-kirot, mga sakit-sakit, mga warning signs po sa atin yan ng ating po namang katawan na ibig sabihin, may paparating na mas malalang problema sa kalusugan kung hindi natin maagapan, hindi natin tutugunan. Kaya nga po, lagi po nating sinasabi na dapat nakapagpatingin na. Lagi kong tinatanong, napatingin na po ba yan sa doktor? At kung hindi pa, habang nag-aantay po, dapat magsimula tayo na uminom na ng ating rice coffee.
2: Yun nga po, sir. Kaya nga po gusto kong malaman kung saan ako makakabili dito malapit lang sa amin.
0: Tama po. Ang nandito lang po sa akin, na listahan, Bulacan, Marilao. Teka lang po, saan nga po kayo, tatay?
2: Santa Rita, Giginto po, Bulacan.
0: Santa Rita, Giginto, Bulacan. Wait lang po, at atin po namang titing nandito. Giginto po, tatay?
2: Yes po, opo.
0: Wait lang. Titingnan po natin dito sa atin po namang sa atin po namang listahan. Giginto, kung saan natin pwede pong makita, mabili. Ano pong spelling ng Giginto?
2: Giginto, G-U-I-N-T-O.
0: Pareho G-U-I?
2: G-U-I-N-T-O.
0: Giginto, Bulacan. Ito po, tatay. Diyan po sa Giginto, Bulacan, makabibili po tayo ng ating rice coffee, Drug Save Pharmacy.
2: Ano po, sir?
0: Drug Save.
2: Drug Save.
0: Save po, save.
2: Drug Save.
0: Apo.
2: Saan po kaya sa Giginto, sir? Medyo malaki din kasi ang Giginto.
0: Nandito lang po kasi sa akin, tatay. Giginto lang, Giginto, Bulacan. Tapos sa MHM Pharmacy.
2: Sige po, siguro pagka inanap po sa waste yan, baka nakita.
0: Siguro po, tatay. I-waste po ninyo. MHM, yes, MHM Pharmacy, and then Drug Save Pharmacy. Lahat po yan sa Giginto, Bulacan. Tapos, tatay, ang tanong ko lang po sa inyo kung nakabili na po, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa po, pero yung nabibinig ko po yung kinakwento nyo, yung sinasabi yung kulay gold siya.
0: Tama yon. Yung kulay gintong dilaw na karton, RISE po ang spelling. Okay po. O, tandaan nyo po yan, tatay, para hindi kayo magkamali. Salamat po sa inyo. At balitaan nyo na lang po ako, tatay. Balitaan nyo na lang po ako, tatay Gilbert, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Bye-bye.
2: Okay po, maraming salamat.
0: Thank you very much. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po. Thank you.
0: Aking bigay. Lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. Dilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee, agudinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one, trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: no more.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
5: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. Bilactos, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay hindi tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it More Power Biotic Coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton.

0: Ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: o bumisita sa opisina ng Barcor Lending o sa Guding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Barcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
1: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Barcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Kadeklan Church.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500, D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Pagbili sa mga butika.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
8: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
9: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: The station with the best music. Best music.
13: I love the music.
14: Best music.
11: Ito, ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Buenos dias. Maayong buntag. Maayong aga. Kruhay. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Petsa 27 gun. Sabugan kara ita Septyembre. Dagong 2026. Ay abaw, ay nagahabil-habil. 28, 29, 30, 31. At nga adlaw gun lang. Antes magantas dungbugan it Agosto. Rongbugan ambay ko mga katigugangan nga tigkuguliit at tiggugutom. Nagmatabok kun kita sa kauna-unahan nga Berman. Makaroon nga dag-on nga 2026. Yeah. Nangangamoy September na ha. Ay bangod nga talikuran nyo naton dungbugan it Agosto. Matabok kita sa bugan ita Septyembre. Ag Oktobre yun dayon. Ay abaw, ay gaumpisa gumando sila na ang agkara pag abot ita bugan ita Oktobre. Tamaan. Ay pagbukas, ag pagumpisada ko aton nga opening salbo, ay kada hapon dun, may mga patik dun, may mga sad-sad yun. Iya sa sentro ko aton nga kabisirang Banwa ita Calibo. Ay bangod hindo na Rong Calibo Ati-atihan Festival Board o kondong ginatawag nga Capib. Rong Capib imauraro nagabuyot ag nagapadayagan it Calibo Senior Santo Niño Ati-atihan Festival. Tag-unan nga festival ha o aton nga Banwa ita Calibo. May pagahiwaton yun nga meeting. Ay pagaistoryahan rong preparasyon kamana ko presentation of festival organizational structure. Presentation of committee function duties and responsibility. Budget guideline ay importante ra. Rokomot ko ro committee work planning. Ro ginatawag nga logistical and resources requirement. Yung reporting and coordination mechanism. Agro summary of agreement and action items mga katuto. Maging patawag ra, durayang arang hinun-anon o daywa ka mga event manager. Ita Calibo Ati-atihan Festival Board ha o kon Capib. Kamana nanday Miss Giselle Kimpo aga Mark Mitchell C. Daywa ka mga event manager. Ay kadungan kuraya nga rang notice of a meeting today sa LGU Calibo ay king pag-uwa uman. Duraya nga rang Executive Order Number 067 Series of 2026 Executive Order creating the Working Committee for the celebration of the Calibo Senior Santo Niño Ati-atihan Festival 2027. So meaning plastadun. Plastadun dutag sa kamanga komitiba. Pinaagi sa rayang EO number 067 Series of 2026 naging pag-uwa ni Calibo Mayor Joris Bautista Socro. So pag hinambang naton nga plastado gon, eh siyempre magamiting on yan eh, para pag-istoryahan yun. Pero bawat function, bawat preparasyon, trabaho, tagsa-tagsa ka mga komitiba mga katun. Ngani, mag-aumpisa guman sa bugan it Oktobre, rong sangag, sangag it patik, agka manaman do sangag it mga excited yun ha, sa kada dagunan nga ati-atihan festival mga katun. Manamyaw anay kita sa aton karang mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha.
1: Salamat ka.
0: Good morning anay ha kay Angie Torres. Kay Angie Torres nga nagatabid yun katon makaron. Kay Karin Mayor. Kay Kapitan Bernabe Boy Aquino ita Barangay Bacauzor nagatabid man katon. Si Ryan Placido Dalmasio ha. Agrobabayi nga uwagin nagatagaw ay perming maisog si Nang Rosie Isog ha. Si Kagawad Michael Villanueva Solina nagatabid man. Si Jopel Carpio ag si Maninay G. Reyes dito sa Middle East nagatabid man sa aton karaga programa. Kay Eric Nazario ag kay Dr. Jones ha. Good morning Idol Judel. God bless all today. Salamat sa Diyos sa bagong umaga. Ambay ni Dr. Jones mga katuno. Pero aton niya mga taga temporary public market ha, ginatamyaw kuman itamayad-ayad nga agahon ay nagasigabong kita kada agahon ina sa aton niya temporary public market. Sa mga manugbaligya isda, kamusta ro supply ha? Agka man naman presyot isda makaron ay manami makaron gasaing o kung gasabaw ha? Kamusta ro baboy ay matsa naduga yun man dong ESF, naduga yun man ha? Paano abing hindi maduga ay harong amat-amat yun nga nagkakamatay. May una kitang naka-istorya nga umpisa mana ha, nga nakabalita kami. Amon, yung tagagi man ang pang-dispat sa ruamon niya mga baboy kasama madisgrasya pa. Berwada, berwada. Pati mana mga takay, pati mana mga nayon. Amon, yung tama na nga ging pang-dispat sa idol kaysa ma-muslok pa man ang hindi makwartahan. Ay tama, matama ako doon. Hugaton patanimong. Lag na to, nag hindi magkaunding baboy ay. Suma, barato mga kondupids. Agbukot magkaoy ruga alaga, di ba? Ay paligsan mo. Sa agahon ha. Ag imong dagnasan doon ang tangkal. Ag sa hapon, imaw man. Ginasunod mo permit silhigruan ang ahigko. Oh, hamakon mo ita budlay ron. Tapos mamatay mo lang ag hindi mo makwartahan mga katudo. Magastos ag magaoy. Pero kung di boy nasun ka, maskapin kung nagapauro ka, ay sulit man. Maskapin do sang kanayon halimbawa abimana umurok it mga 14-15 or sobra pa sa 15 bilog, ay hayahayang buhay ron. Kapin kon mayad ka mapatiningra ho, mapagag ko. 2 months to 2.5 dispat sa mugon. Ang sugod imaw sarayang ginahambag nandang 80 pasaka. Ay do yun dumahal-mahal. Ay kundo 80 panaba, ay uwa, taron. Kung baga ay una ka mahugog sa barat. Pero presyo nga ni itna yun makaroon mat sa 120 lang. 150 matamata pa ron ha mga katuto. Imauman ko takal. Kaya nga ni may nakaistorya kitang taga-tangalan kapag kabati ama na ginamon sa radyo at sa palibot. Ah, inamat-amat ama na namot dispat ba. Pero kung imo matanganing tanawon, huwa man nagabahar eh. Kung baga makita mo, noro kaya ka, why? Abo-abo tay, mat sa Christmas tree. nagasagayang at yang kung kay katudong yun.
1: Sa iyong mga kabayan yan si Lord.
0: Ah, nagabagalan drayang ro mga karni it baboy, karnit baka, karnit alwang.
1: Yang buong buwa.
0: At pati man dong karnit manok mga katudo.
1: Nabay, nakalipe.
0: So mat sa nagapakita nga uwa man it shortage. Ita baboy nga buhi. Ay nakita mo supply ita karne. Even sa mga talipapa ha. Mapaandagaw ka abimana rikato kanday paring Alex relator. Paring Alex nanduro sa bauro na nga pwede naton mahigop. Ay tanan nga presyo ita nang baligya 50 gang mapalinaga, mapadinuguan, kaldereta. Oh, nano pa una no nga produktong baboy ay may ana man duna nga Tres Marias eh. Ang mitsapa ng bayan ni paring Alex relator ha mga katudo. Ag may gaha man imaw. Ngaroan ang gaha 50 kada order.

0: baligyan. Ani pakilaga nga bukot mabudlay, bukot malisod.
1: Ang inyong mga...
0: Pero pag usoy ita baboy nga buhi, mga katuto. So, aman. Ay di karon niya giro imong ebidensya sa mga karni nga ron. So kabay pa ha, nga ma-contain. Ag maduga yun. Murayang masakit no nga nagaigo sa baboy ha. Ay bukod niyang abi ita ASF. Pati man kulira nga ra. Ang iba pa nga mga bagatian ita baboy mga katudo. So nga ni good morning ha sa aton niya mga taga temporary public market. Ag kama naman sa aton niya mga tricycle driver, jeepney driver, mga multi-cab driver. Sa mga commuter van driver ha, pati ina sa may Ceres bus terminal, ginatamyo ko gin ita maayad-ayad gin niya agahon. Good morning anay kay Andrew Junior Swaloga. Aga kama naman kay Joe Mariner ha, kay Marilyn Sakarias Igat, ag kay Toto Roger Losero Nagales. Nauwagid, nagabugaw. Always present gid ha, ag permigid nga nagapatamyaw katon. Aga kama naman kay Jima Rimano II, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning gali ha, kay Roy Buntugon. Ay naman sa anang restaurant, nasabay Kalibo Public Market. Kay nang hildag kay nung buying igos ina sa Tigayon ha, nga nagasugnod itinugon. Ha, sa andang tagapugan, gatuwad-tuwad nga mga huyop ita gatong. Nagatuwad-tuwad gid ha. Good morning man sa mag-asawang Rotolo, no? Ina sa Mina Liso, kay Binje, at kay Ristelin Rotolo. Nga nag-monitor man katon makaroon. Kay Daddy Bert Tabasa ha, good morning Daddy Bert. Inaman kay Tatay Jesus, inatamyaw ko man itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo ha, good morning. Especially ina kay Kagawad Inday Norli Rintillo. Ay ginatamyaw na gin itamaayad-ayad gin niya agahon. Ruana nga mga kasimaryo, ruana ang mga pinalangga nga mga constituent ha. Good morning kuno sa mga taga Sitio Baybay. Ag kama naman sa mga taga Pudlon. Ay kahapon may nagtawag ka na. Nagpabulig. Serbisyo ita ambulansya. Ay tinawagan nyo man doon do taga MDRRMO. Pinaagi sa atong ihado. Kay katudong John Cabisilla nga kinahangan ni Maninay na. Kit ambulansya ay maigtong taga bangon sa Pudlon.
1: Bakayang ipuka ang inyong mga bunga.
0: Ay ginahapo ang ginaagaw na doon ang paginhawa.
1: Na problema nyo natin.
0: Ay mga nangan, una man do nagresponding mga rescuer.
1: Bukanya ng bunga.
0: Mga emergency personnel. Walang na kung makita kung ana to't munisipyo, kung ana to ita Bureau of Fire. Ay ko kano abi nga to hay taga Bureau of Fire personnel agandang ambulance no. Pero kahapon doan ang sirit matsa tagrayang emergency vehicle. Ita aton nga munisipyo ita Banwang Kalibo. So importante pero nagakinahangan itabang pagtawag ko asawa na babayi kay Kagawad intawgan maangan-angan una dayon. Pero importante nakatabang. Good morning ha sa Pamilya Barrera. Ang kama naman kay Nang Pini at kay Nung Nuno no, sa Pamilya Magno at kay Toto Pride. Nao kung may hangover. Base may pasulpo pa. Kahapon, abo paro atong nagyan nga nagapasulpo. May suma, katatapos yung itpiesta ko 24-25. 26, may pasulpo pa. Good morning man ha, sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village, at sa mga taga Sitio Proper. Rapper man kahapon, may pasupo man eh. Naglambada kita pa-aktorya sa Kalibo. Pagkatapos ita Kalibo, naghapit kita sa Puok GT Port.

0: pahangin-hangin.
1: Kasiyan na.
0: Kaya nakita naton nga may nagapasulpo patama ko diya sa sentro proper. Good morning lang ha kay Mr. Hel Regalado.
1: Kasi takot sila umat.
0: Kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli. May habilin pa ka pantat nung muli. Or may habilin pa sa imong gastos tag pinayukan nga ubod itnipa. Aging usoy-usoy kukukadlawan basi makon makanday nung muli may igto. O galing wa kita ito hatapak ay may anang bunyag sa anang apoy. May bisita man abi kita eh. Kaya nagapatugal lang kita makaroon at sa nagapanamkon nga. Oo na kay nung Merlin may pinayukan ka nga ubod itnipa. Anong Merlin? Nang Julien? Ina sa pamilya Rilo ang kay nung Dulpo Morado. Ah, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. At siyempre sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, sa mga taga-Mabilon, New Washington, ha, kay SB member Jojo Malunusan. Huwag gihapon nag-lubadro ang nga boses. Mayad gihapon kumanta sa video, okay, si paring Jojo. Galing absent si Kapitan Miriam ay masako ro ana nga linyada. Good morning man sa akon nga mga kapamilya ina sa Barangay Mabilo, New Washington.
1: Kasi takot sila.
0: Ina sa grupo ita Team Pilok ha. Ay mat sa may session yung matako no sa Domingo nga ra. Ay may pilok ko matako no ag may isda rito. Ag may mga kasag gumata si Ampon nga sinihod sa anak karang at Tambakol. Pod, good morning! At siyempre sa mga taga-barangay Briones ha, sa Briones Housing. Inaman sa naluok-naluok housing, nagasigabong kita. Sa mga taga-barangay Kaano, Barangay Puok, Barangay Andagaw ha. Happy-happy piyesta gali ha, iya di kara sa may area ano na, Santa Monica. Fiesta makaroon. Kaadlawan makaroon iya sa may Santa Monica, mga katudo. Mamiesta kita. Je, mamiesta kita, je. Mamasyar kita rikara sa may Uncle Bro, ho. Ay may imbitasyon ka kon. Mamiesta kita, ha? Good morning ha kay Tita Emma Vega sa pamilya Vega ha nga nagakangay katon itilabas in dona ina sa may area Andagaw. Happy happy piyesta ha sa Santa Monica. Ikaw dong masunod ka ay may kangay kakon dito.
1: Napapakita na kita sa
0: una kay Kapitan Juliet Melgarejo naman kay Auntie Edith Cuaterno ha sa Lindas Karinderia, ang Karinderia ng Masa. Good morning man sa mga taga-barangay Istansya. Una kay former barangay Kagawad Richel Militar. Sa Tatak Militar, Tatak Milgar. Aga, good morning man. Kay Kagawad Junjun Fernandez. Tatak Fernandez man. Aga man naman kay Kapitan Daisy Andrade ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton kaya nagpagpangalagan. Aga, siyempre man, wa, good morning man sa mga taga-Libtong ha. Sa mga taga-barangay Mubo. Sa mga taga-barangay Tinigaw ha. Una kay Nanay Cap at kay Tatay Cap sa pamilya Reyes ha. Ginatamyaw ko gin itamaayad-ayad ginyagaw. Una kay Kapitana Lourdes sa Nini Reyes no kay Nanay Cap at kay Tatay Cap. Kay former barangay Captain Rolando Toto Reyes. Ang nag-monitor man ang Git Wilson gali ha. Kay Kagawad Jerry Adok. Kay Wonder Woman ang superhero ng Tinigaw kay Mary Ann Ratay. Good morning man sa mga taga-barangay Tigayon, Barangay Linabuan Norte, maayad-ayad ginyagahon. Good morning man sa pamilya Dimohina, ina kay Kagawad Darius Dimohina. Aga sa anang unga nga si Gyaki Dimohina, nga nagadayagan man, it sangguni ang kabataan, is kay chairman po mga katodo. Sa tatak din na kayo ha. May pa-boxing yata sa 29 eh. Mamasyar kita sa inyo buswang mga katuto. Good morning ha, kay Giyaki Dimohina, runga ni Kagawad Darius Dimohina, nga mapailiher, ha, itasanggo ni ang kabataan chairman, ina sa may Barangay New Buswang Kalibo. Tatatakji na tayo. Good morning man kay Joe White, kay Mami Joe Malapad, ina sa area Itapuok, kay Mami Pearly Puentes de la Rosa, inapatamyaw na roana ng mga himata sa Aranas, sa mga himata, pamilya Puentes na lumin nga nagapamati man kuno permi sa aton karanga programa. Good morning man kay Nong Gido Reyes ha, at kay Toto John Briones nga nagagihit yun itana karang kanding ina sa Altamar, kay Midilin Bilyami at kay Marwan ha, kay Tata nga nagamonitor man sa pamilya Bilyami, pamilya Bantigi ha, at kama naman kay Maria Cicely Gaspi ng good morning, kay Marita Selbristri Almiro, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. So welcome, welcome sa aton karaga pagpangalagad. Sabay pa nga pag-aibhan niyo ko sa sugod itdaywang oras ang tunga. Ay pag-aibhan man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa naka-deploy na warang-warang sa anda karaga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Sa hindi magbuhay ha, check na tondong report ni katodong John Cabecilla direkta sa may provincial hospital. Agka man naman sa todo bantay presyo, todo bantay supply, ag sa aton nga mga police report ha, direkta sa may primero distrito ko aton nga probinsya Daklan sa report ni katodong Rinald Banjola, ag sa report man ni katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Daklan, agro atong usapang politika. Agka man naman do aton nga weather update, weather report ha, kamusta hunta, ay total naka-standby yon si katodong Lian Loreto, ruaton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Okay, hindi yun natin pagpabuhayon pa katodong Lian, standby.
2: Rancho Todo Live Report, report.
0: O, kamusta ruaton niya panyimpo katodong Lian, magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, August 27, 2026. Kaninang alas 2 ng umaga ay ganap na naging low pressure area itong cloud clusters o mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan itong LPA 081 sa layong 1,030 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within 24 hours. Mamaya-maya ay i-discuss pa natin kung ano yung magiging senaryo dito sa bagong low pressure area na ito. Patuloy pa rin po yung mga pag-ihip o epekto nitong habagat sa Luzon maging sa may western section ng Visayas. Kaya't mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and dito rin po sa Visayas. Sa kasalukuyan, hinihila pa rin naman ng habagat or hinihila pa rin ang habagat nung dating bagyong Obet na patungo na sa ngayon sa may mainland China. Kaya ngayong araw, expect pa rin po natin magiging maulap ang ating panahon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Batanes, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, maging dito rin sa may Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, and sa may Mindoro provinces. Ngunit yung mga nasa silangang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng mas mainit na mga panahon at temperatura. Ngunit posible pa rin yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas, and sa Mindanao. Apektado pa rin ng habagat itong Palawan at maging ang Western Visayas, kaya't mas mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dyan ngayong araw at makakaranas din sila ng mga makulimlim na panahon. Ngunit, take note po dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at maging sa may Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin ang ating panahon. Kaya't doble ingat sa ating mga kababayan na nandito dahil may mga reports na nga po tayo ng mga drought events dito po sa Visayas and Mindanao. Sa ngayon nga po, ito yung ating mga agwat ng temperatura, ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang. Iba pa po yung ating heat index na atin pong pinopost sa mga Pag-asa Regional Services Division's Facebook pages natin. Kaya sana po ay i-check po natin ito para malaman natin kung ano yung magiging heat index natin ngayon at sa susunod pa na araw. Pinakamataas na nakita natin na air temperature ngayong araw, no, ay 34 degrees Celsius dito sa Zamboanga at hanggang 33 degrees naman po sa ilang bahagi pa ng Visayas. So, always po stay hydrated and magdala po tayo ng payong at panangga po sa matinding sikat ng araw para po sa ating mga kababayan dyan sa Visayas and Mindanao. Para naman po sa ating mga pag-ulan, inaasahan nga natin ngayong araw dulot ng habagat sa Zambales at Occidental Mindoro, posibleng umabot ng more than 50 millimeters yung mga pag-ulan ngayon na maaaring magdulot ng mga localized floodings and also yung mga landslides. So, sana po ay stay alert yung ating mga kababayan dyan dahil in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas pa ang habagat. Para naman sa magiging scenario nitong low pressure area na nasa North Philippine Sea sa ngayon, itong LPA 081, una, mababa naman yung tsansa na ito'y mag-landfall sa anong bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, kumikilos po itong LPA 081 Pahilaga. So northward pa ngayon habang nagko-consolidate yung mga kaulapan ng LPA na iyon. Ngunit inaasahan natin kikilos naman po ito pa west-northwestward patungo sa Taiwan in the next few days. Posibleng maging bagyo itong LPA within the next 48 hours. At kung maging bagyo, dahil nasa loob na nga po ito ng ating area of responsibility, ay tatawagin naman natin ito sa local name na Pilandok o yung Philippine mouse deer. At sa ngayon nga po, ang magiging indirect effect naman itong LPA o yung potential na maging bagyo ay hihilahin nito yung habagat simula bukas hanggang sa Tuesday. So anong bang magiging scenario nga natin dito sa LPA na ito? Sa nakikita nga natin ay in the next few days ay mas lalakas pa yung habagat habang kumikilos pa west-northwestward itong low pressure area na ito. Kaya magiging maulan sa Luzon maging sa may western section ng Visayas in the next 4 to 5 days. At yung mga pag-ulan na nakikita natin sa ating mga rainfall projections sa ngayon ay nasa heavy to possible magkaroon pa nga tayo ng mga intense rains especially sa northern and central parts ng Luzon. Kaya't may nakataas pa rin po tayo na weather advisory, bukas po inaasahan natin mas lalakas kaya mas nadagdagan po yung mga lugar na nasa yellow o yung maaaring umabot ng more than 50 millimeters na rainfall. So aside sa Zambales and Occidental Mindoro, makakaranas din ng mas malalakas pa na mga pag-ulan ang Bataan, Pangasinan, La Union maging sa Benguet. But other parts po ng Luzon, bukas magkakaroon din ng mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At sapit naman po ng Saturday, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin. Kaya may nakikita na nga tayo ng mga lugar na possible na umabot ng hanggang 200 millimeters sa mga pag-ulan. Dito yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nadagdagan din yung mga lugar na posibleng magkaroon ng more than 50 millimeters sa mga pag-ulan. Yung mga probinsya po natin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging sa Metro Manila, Cavite, and Batangas. Ang nakikita natin ngayon na mga critical time dun sa mga pag-ulan natin ay between Saturday and Sunday and posible pang magpatuloy yan hanggang Tuesday. So doble ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ito nga po magiging scenario sa LPA na magpapalakas habagat ay maaari pa din namang magbago. So always din i-check yung ating mga latest weather updates galing dito sa Pag-asa. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So pwede nang maglayag yung lahat ng ating mga mangingisda. Para naman dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:44 a.m. at lulubog naman mamayang 6:12 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts and para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating website pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
2: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Abogid nga sayamat ha, katodong Lian Loreto. Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Una, tagihapon si Habagat, ha? Kasi uwa pa imo natapos. Ana patang panyempura, makaon patay mo at mga bermantra, no? Pero bago matapos, November, December, ay makambiyon si Amihan. Kaya nga ni Abong nagkakahawag, no? From kaano to mabilo, nga mga pumuguyo, ay basi mana bumirada guman mana ro Amihan, at roamon mana nga mga bagay, roamon mga propiedad, ro mga nabilin niya rang mga nagkaka, tupas yun nga magkagugtaan ay madugangan pagid.
2: Ang bawat balita, hindi
0: may palalampasin
2: ng Radyo Todo.
0: Ito na itong cloud cluster itong pagtungutumpok it gayom ay nabilog bilang low pressure area. Pero wa pa kuno direkta nga epekto, no? Iyakaton sa kagugtaan ita Pilipinas mga katudo, no? May isot man chance nga magiging bagyo ra imaw.
2: Todo, berwada,
0: kabantayan da, may close monitoring. Ruaton nga Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang pagpakalagad. Bukang bibig taabi makaron do. Barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Tawan ta kamo ita sangkiri nga update ha. Ay total kon maaprobon gidmanda ag mapermahan sa first week of September ay mapospon gid, pero kung hindi ay haumat ah ruaton niya kumilik anuman dumatabo, no? Basta haumta santa, no? Ro resulta ko andang atong joint committee hearing or committee meeting, especially ko Committee on Local Government, no? Ay andayon nga ging sumiter. Aging sumiter yon. Ro committee report, no, sa plenaryo ita Senado. Ro rayang laye nga pag-aobrahong 5 years. Although rayang arang proposal kay Chis Escudero ra, no? Rayang arang laying naga-fix ko termino it barangay agsangguni ang kabataan into 5 years, no? Ro barangay daywa kataglima kundi may 10 years. Ro SK may isang lima lang. Hindi sana pwedeng dumaywa kasi mag-overage na sanda mga katudo ag magiging isyo, no? Ang mga katudo, no? Rulay pagid nga nagapaiway ko barangay agsangguni ang kabataan eleksyon sa Nobyembre 2, 2026, no? Pagkatapos i-endorso ko Senate Committee on Local Government nga pinirmahan at disisays tanan ka mga senador.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pagantayan ta ha, nga maipix durayang 5 years agro pagpaiway kung hinuno. Ah, kasi hindi naman nabo kung maaprobahan eh. Rurayang layi, no? Mahalin it petsa 2027 or 2028. Ah, doon doon ginapilian, ha? Nga hindi nanda pagpadayunon ng eleksyon sa Nobyembre 2, 2026. Agrurayang arang daywa ka mga layi, ha? Rupag fix it 5 years term it mga barangay official sa daywang katermino, so meaning 10 years. Ruana it sangguni ang kabataan isang term lang 5 years mga katudo, no? So ro pagpaiway sa November 2 para mapili lang it tiempo, no? Kasi kinahambang nanda eh. Pagkatapos kuno it national and local election isunod rayon do barangay ang mga katudo, no? Agrorayang nga nga pag-indorso ay pinirmahan da it disisays tanan ka mga senador.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan pagid naton nga mga balita, ha? Rurayang ginasugid nga pagribisa sa pwesto commit aga peace section sa aton nga bag-o nga Kalibo Public Market, imauraro ginasugit nga sambilog sa nangin rason or dahilan kupag ka-delay ang mga taga-Kalibo Public Market. Kuha nyo, nga rupag revisa, di ba may king revise nga mga pwesto ita karnihan ng isdaan, raya ro ginaturo nga rason, ha? Nga sambilog sa mga dahilan kon paman na delay rong construction it aton nga Kalibo Public Market. So maguwas karon tanawaro palibot wa pagid bukon patlimpyo, may mga taga Puson pa, may mga pagaploringon pa, may mga pagaayuson pa, ha, from the ground floor hasta sa ibabaw, hasta sa rooftop, mga katodo, may pag-aayuson pa, ha? May mga pagatinguhaon pa nga pagatapuson, no? Ro contractor do rotaplex.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak nga bahin, may lugar pa. Pamati ka mo, ha, mga fisherfolk. Naton una sa may area't puok, no? Ay kung in kaso nga madayon man gali, ro pag-extend it rebitment wall o con seawall, from Puok kaano to Mabilo, hayro posible man nga daking area at Mabilonhon ag taga kaano kay iya sa Puok bahay kagayo ta. Hambay ko gani sa mga mangingisda, kun in kaso nga madayon, hay magapila ka mo sa national government, sa DPWH, sa provincial government, no, kay governor ag kay Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro, no, mag-apila ka mo. Nga tawaan man kamot duong kaan ag pagapasakaan ko inyo nga ron nga mga lambat, especially roraya nga rang may mga niting. Eh matsawa taga na ba sa lima ro niting una sa barangay Mabilo, ha? Abot ang niting, ha, mga katudo, o ay dating Kapitan Rani de Felipe agi matsatatlo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ana it arko niting kay Boss Roy Conte, o kay Kagawad da Torres, o una sa ginabuitan nga rani maglunso, o may una pa kay iba, may ay Canton Host pa. So meaning uwa na ganaba sa anom, hay kun may siwol doon, hay siin doon idong kaag siin batakon do lambat, ay may mga timpo abing may ginatawag sandang ginagamitan na term nga ahas, ha? Hindi ron maintindihan it iba, especially ko wa kaintindi it panagat, ha? Ginaahas o lambat ngayon, ginalimpyuhan kung abong higko, abong tagimtim, abong tagaba, no? Ginalimpyuhan dun. Aga dispis nga ihugo gumanituman. Ginapunaan, ginagupnan do mga gabot, mga katuto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero, katha interview natin si SB member Ronald Marte, no? May lugar pa, may other option nga pwedeng butangan it daking area ko mga mangingisda sa Puok, mga katudo, suno kay SB member Ronald Marte. Ay daya nga nga isyo nagtuhaw matapos nga kung nagtaliwan nga pitsa 20 ruaton nga provincial government agro akendro agro iba pa nga mga government agencies, no, national and local, ay nagpatigayon nga ni ko pagpananom during the Arbor Day it mga puno. Agmat sa mga 4,000 teatro hatanom mo eh.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Matapos ay maging tugyanan para magtanom at tamnan nga tamnan. Ay kung king tamnan doon, ay ang gabuton, ag siin halinon. So may another option ko, no, may lugar nga pagabutangan sa mga mangingista. Kabay pa, ha, nga may lugar gidman, ha, ay base baga bayawon do kwenta, o autat lugar. Ayang-ayang man do mga mangingisda nga rang ihaboy mo to sa Numansya, ha? Ikto kay Mayor Ogi, or ihaboy mo rito sa Dumagit, ikto kay Mayor Simonet.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Iyang ideal, no? Kung una di karo sa Mabilo Tawan, or iya sa Puok, ha? Ro mga taga Kaano, pwedeng dumungka sa Puok, pwedeng dumungka sa Mabilo, no? Ro Mabilo nun gid, no problema. Aro dumungkaan kasi abong mga mananagat sa barangay Mabilo, mga katodo, sa barangay Puok, Andagaw, Agkaano.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ito ako na reaksyon kara ni Mr. Gilbert Trintilio, dong presidente, ita Puok, Fisherfolk Rescue Ranger Association. ha? Sa bilog ra sa mga organisasyon at mga mangingisda ina sa may area at puok, no? Ano ba garo ang karang reaction?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak kabahin, update naton sa bakuna kontra tipdas. Ang tipdas hangin, no? Ro mga inunga nga habakunahan sa bilog nga probinsya Taklan hay umabot yon sa 21,949 or unagon sa 41.6% sa target total nga qualified nga mabakunahan nga mga inunga nga 52,845. Raya hay base sa bag-ong datos nga ging pag-uwa ko opisina at Provincial Health Office mga katudo as of August 23.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kalibo ang nagapanguna nga may pinakamaabo no nga nabakunahan sa nabuo naton nga datos sa Provincial Health Office mga katudo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay kay Sarhinto Romel Morato. Ayan. Si paring Alex Relator naga-monitor katon, no? Sa mga taga Tres Marias Mitsyap, no? Sa Tigayon. Oh. Pare, una man kimo sa Andagaw na nurong linaga rin na nga pwedeng pamasyaran.
2: Berrada, berrada.
0: Nanuro man naming sabaw.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, i-checkan na nato si Katodong John Camisilla, direkta sa may provincial hospital, ay may kaso nga ra it vehicular accident. May kaso it vehicular accident, ha? Daywa, agro mga biktima, haging pangdaga sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
2: Radyo Todo Live. Report, report.
0: Okay, check naton kompleto ng mga detalye direkta sa may provincial hospital. Ag maos-os kita sa todo bantay presyo, todo bantay supply, Katodong John, pasok.
4: Katodong Jidil, no, daywa ka mga vehicular accident ro nagnabo ya sa ato nga may probinsya aka nga gipangdaya sa ato nga may provincial hospital alas 8:39 nagabot ya sa ato provincial hospital dayeng nga biktima sa vehicular accident nga si Rogelio Arsenio 43 anyos na pangidaron karano ita barangay po siyo sa Banwa ita numan siya nga kunsiin sakay mo sana nga motorsiklo katrungadil no pagabot ni karon sa may brang sa may crossing buluwang na sa may Banwat numan sa imotoran na aksidente tumumbay mo sa motor nga nang nasa kanyang minsiin dahil nga biktima higing kabuligana na nga gingdalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Rogelio Arsenio ay nakaagom katulong nga Julio at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari man nga party ka nang awas nga kusiin dahil nga biktima iya makaroon naka-confine sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alas 10:45 nagabot man sa kabiktima nga vehicular accident nga si Ken Angelo Rupin 19 anyos sa pangidaron karon ita barangay Linabuansor sa Banwa ita Banga nga kunsiin sakay man imo sana nga motorsiklo pagabot karon sa may barangay Tigayon imaurahay na aksidente man katulungan jud no tumumbay mo sa motor nga naginasakyan nga kunsiin dahil nga nga biktima higing dala man iya sa ato nga may provincial hospital dahil si Kin Angelo Rupin ay nakaaguman katrunga dili at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas na kusiin dahil nga nga biktima iya man makaroon nakakunpain sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital ngani nagkaliwan nga mga ilinuras daywa ka mga vehicular accident rugi na daya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Maadto lang kita katurong agil do sa mga nakakumpayan mo karunia sa ato nga may provincial hospital. Sa ato nga surgical ward, may 65 ka mga nakakumpayan. Sa ato nga PD wards, may 63 ka mga nakakumpayan. Sa ato nga OB ward, may 104 kananay ag may 17 ka mga rin nakakumpayan. Sa ato nga female ward sa second floor, may 67 ka mga nakakumpayan. Sa ato nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batiano nakakonfine may 118 ka mga nakakonfine so matotal katrunga Julius sa kabilugan no kay Banro ICU ward agro isolation ward may 456 ka legal aid sa may 17 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa aton na may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital halin sa provincial hospital katrunga dil no diretso kita ya sa ato nga masakusako nato nga temporaryo nga nato nga may kalibo public market iya ko makarong katrung dil sa bagbagsakan area sa daywa ka mga guwapa nato nga magina no kay Mama Maria Dina Maini taray mo nagakaway-kaway agrana nga unika iha no ara gahumiyom no iya ka sa anak karon nga nagabalig ya it mga nakasari-sari nga mga agulay katulong nga jul ang sa ato may bangod nga nagulat-ulat gid no kun ano mga isda makaron nga mabakal nang daiya sa ato nga may doktor Palis Tumbukon Memorial Hospital haran mga isda agropisyo no may gurayan kita rin yung katulong adyo, no? Sintos, tintas, na sinto, sinta, rukilo, abu-abu, rugurayan, kay parang rayan, no? Sa ato, nag-display pa si parang rayan, kuha na nga gurayan, no? May gurayan, makuha si parang rayan na De La Cruz, no?
0: Manami ron sa bawan sa pitsay o kaya payukan?
4: Baw ka na miton, payukan mo katulong adyo, no? Sa ingon, nagpayukan mo, baw ka na miton.
0: Pero manami ba sa bawan, kung may pitsay ka?
4: Kabawan, o si Gangon. Abu-abu, makaroon do gurayan na yan. Kay paring Jodji rito, si kay Utol na. Ato, puro gurayan maturo sa sud. Anda nga gina, display ko nga dyan. May tiyaw kita rin. Alin, isang gatos. Has, dipindi ba siya agot tiyaw, no? May isang gatos, may 200 kilo, no? May atong mataan iya, 120 hasta 200 mando kilo. Pero 200 ka rin, huwag ko utang mataan rin, no? E na, kaya sa aton nga mga classmate natin rin na aga, mga amigo, ay abu rin ang mataan, makaroon niya. May asasa riya katulong nga dyan, 160 kilo. May sulid kita riya, kay parang Roger, may sulid yung mga, no? 180 hasta 200 kilo. May sultidos man si parang Roger, no? Sari-sari ka mga isdara, 150 kilo. May gusaw man kita riya, 160 kilo. May marot kita riya, yung marot nga riya, puti ang marot rin, no? Ay 130 kilo. May aton riya nga bantalaan, 400 kilo. Bisugo, kay Nanay Marit, ranang bisugo na, kaya ko, kay Nanay Marit, makaroon nga bisugo, no? 300 kilo, may ay Nanay Marit, mga mangagat, baka na miton, mangagat ni Nanay Marit, 350 lang do kilo, ang luliwit ni Nanay Marit, ay 150 kilo, bakas-bakasan ninyo, inabalada lang, inapinakyaw nga ni ranang baligya rito, inaroon na sa katungkanan, runa-runa na rung latok ni Nanay Marit, iba na nakaroon na Brad Ririmo, nag-dispisan na rin, agay bro, Jopil, no? Nag-abaligya ito, bangus runa, no? Ag may durado kita riya sa kaiting ni Nanay Marit may 200 mga kilo, tilapya 120 kilo, ang rudanggit 280 kilo katulong nga dyan. No? Ngani, magbakas-bakasan ninyo, dahil wa pa nga mga nakaabot na itong dyan, baka nung mga isda nga rin sa iba't ibang probinsya, alos dahil nga rin mga isda, nga rin tawag na ito nga rin o ginakuha na ito kung nga mga isda, ay iyal at halos gani sa ato nga dakopra, kita mo, as patana, wa patakaagi katulong nga dyan, ita yilo, no? Gani ay makaabot yung daton nga mga tagpamakalo o tagaparindahan iya sa sundit aton nga merkado publiko. Pag-abot sa bangus katong dyan, abot raw bangus, no? Magaling iya sa printe kay Kapitan Nerwe Fernandez. Paad to rito kay Ma'am Nining Tolentino, Rodeline Bunlis Bangos. Ina di karon kaabot ka na kay Bro Tiopel. Kababot raw bangus na naroon na iba't ibang klas, iba't ibang sizes ng mga bangus, no? Depende sa agkot bangus kung press pa rin iba't ibang presyo man doon, no? Romalinto ka nga ginapakas na ito nga nga bango sa linit 140 hasta 160 kilo. Pag pwede ito na ito sa bawan, 180, 200, 220 hasta 240 kilo. Abo maabunda matara itong bango sa riyo, matagabahar itong bango sa riyo, sa sundit ito nga merkado publiko. Pag-abot sa karne, katong gilil, no? Rato nga dress chicken, agrobak yard, rato nga manok, no? Sa likod gilang rait, ito nga physics yun, ina, di karo nga mga latok, ito nga mga karni ita manok no ratong dresike ng rubak yard 200 hasta 210 matagyapon ng kilo ratong nga native nga manok 380 matagyapon ng kilo pero kabot ro parsi garan no kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pili ata kamo kuno gusto nga on kuno sa adlaw nga webes ang sa aton nga karni naton ita baboy no ratong nga kasim horchap aglimpo dahil pero mga manami nga parsi karnit baboy ay 300 hasta 320 matagyapon ng kilo. Pero kababot pero parts si karnit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman do karni nato bakag anwang rana karang unod ay 400 may 400 no hasta 420 kilo pero kababot pero parts si karnit bakag anwang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at kamo kon ro gusto nga haon makaron sa makarong adlaw no aga rato mapatahon ro na gaon pag dinuguan ina kompleto sa kanto sa internon sa pamilya Romero na di karon naka-display naghala sablay lang ro na ro karnit baka ganwang kadto nga dire pagabot sa ato nga mga gulay no iya nga ni kita makaroon sa bagsakan area nakasari-sari nga mga gulay katro nga dire ro mga guwapa gihimhiyom si Maria Dina mainit no ararana mga gulay may tingpila man ro ay mong aranga
0: kasing guwapa man kana katudong John kasing guwapa man
4: pero tangkong ana po pitsay 20 oro no pili ka lang ano raya dot tumbal pila man 20 man katulong adil gani kaabo katong dil do jadi kana makita di mo pinakasiksir yang maginang ra kita batani mo sa nang ngawas katong dil ay mas ay pirmi gulay ra naginakaon ay gani mga siksi katong adil abo tang mga nakasari-sari nga mga gulay riya sa bagsakan area labi-abi diya sa latok ito yang maginang ra nga mainit sa tulong adil pagabot din sa ato mga ginatadtad ang mga ginasinsin nga gulay na di karon sa kilid ito mismo itaton nga apisiksyon ang sa pinakalikod karon kay mama malapad no na di karon ng mga binug-binug nga mga gulay pag di karon sa kilid itaton nga mitsiksyon kay ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompletos likados wala ka nang hahanapin pa inauntanan mabakal nimo kay ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kung ano gusto nimo panakot gulay ngalin sa bagyo inarong tanan kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari.
0: Ang inaman kay Toto Richard, kita mo kay Toto Richard nga pwesto?
4: Wa ko nga ni makita man kung sin bandara.
0: Inari karon diretsohon mo ang ikaw nalik ka sa bagsakan, diretsohon mo para sa may lipside at barato may paaman pa.
4: Ah, okay. Okay, manami ron kay Bro Richard no nga nang mga gulay man ron no, iya di ka sa sudita to nga temporary nga may kalibo public market. Pagabuti ka na katong gili, ha? Bili ka na kung sa katungan, no? Grocery section, no? Sa, kaya Bro Roy Buntogon Restaurant, Baukan na miton. Mainit-init pa, gaso-asoro sa baw na, abo-abo, doon nagpamahor ito katulungan din, no? Sa Roy Buntogon Restaurant. Pang masaro presyo, walang problema, kabarato, pwede ka kabakal, katunga, gusto ni mong katunga at aring bakon, pwede na na sa Roy Buntogon Restaurant. Kaya pinakaroon na yaro, Suwalog Sari-Sari Store. Kaya toto, Andro, Suwalog Junior, no? Toto Andro, ina mo ko rin gamanin, hindi ka sa anda nga, grocery section. Hindi ka nakatong dyan sa ako nga tabok, no? Doon nga inamba na to, kay ma'am, Jocelyn Adok nga, Bugasa, no? Kaya, paring Ryan, De La Cruz, katulong nga dyan, no? Gani abo-abo pa rin naka-display at magkita mo mga bangos itong dyan, no? Abo pa rin gabli-display at gabli-gay at mga isda, no? Gani adto ka muriya, pagpagwaan mo di karat karat sirot o di karat sa may bagsakan area, ya di karat mga nakasari-sari nga mga kakanin katulungan dyan, no? Mga prosent products na ito, pagpagwaan ito, abo man ito mga gulay, aga ito mga ginaga, no? Kamuti sa aging balingka, ito ninyo magkita rin. Di karat sa katunganan, itatong sa nun rin surod, ina di karat do, prutasan ni Papa Dance ba nag-display sa dato pag-agi ko nag-display ng Papa Dance ito sa andang mga nakasari-sari ng baligya may mga itlog gabi sa naroon ng baligya may itlog na maalat ang iba-iba ng mga sizes at mga itlog katulong adil kay Ma'am Maria P. Saris ano ng Ma'am Maria P. Nga ukay-ukay di kara sa pag-pagwa gini mo di kara makita ni mo ito kasi gabong man kita di karoon katulong adil gani mag-itulong temperano kung matanturya agod makaabot kamot marayang mga priska ang mga gabas pag yung mga isda ka nag-abutan niya sa sudita ito nga merkado publiko no dahil kababo maroon yung nag-pakyaw mga baldi-baldi riyan nag-sukob riyan sige maroon nga pininakyaw riyan at mga manami mga klasik mga isda riyan sa sudita ito nga merkado publiko katulong nga Jul ang bago ako mag-istro no ginagreet ko kita happy happy listening no si paring Berlin Villarreal no ba nag-apinamati sa da Pirotso Villarreal family ina sa may Sityo Libtong Barangay Istansya. Happy happy listening kay Paring Rodger Nagalis no. Happy happy listening gid. Kay Gildi Dimuhina si Toto Gildi Dimuhina no. Oh, ratong masunod na maging
0: SK Chairman sa Barangay Nyubuswang. Oo nga ni dating kapitan. Aga kama naman kagawad Darius Dimuhina. Si Tatak Gia, basta Tatak Gia. Tatakji ron.
4: Darius Dimuhina, oh.
0: Oh, tatakji.
4: Agaro. Ngani, oh. Aga, oh, tuwata ninyo. Lapit lang din. Pizza 29 Navy Bakbakan Boxing Tournament ina sa may barangay New Buswang.
0: Covered court, no? Sa covered court, katodong John, aganong oras?
4: Oh. Covered court, mag-umpisa ron katulong John, tapos itilabas, no? Mga launa, ma-start yun it. Boxing. Kila, katulong John, kilala, siguro ni Muraya nga na.
0: Awa ko kakilala ka ron. Wag ko kakilaga.
4: Wag ako nung pag wag ako nung nag-imbita ka na kung pista ni mo katrong chinelo.
0: Ay, ikaw ako man gingimbita, nag-agto ka?
4: gani. Huwag magani ako imbitado.
0: Inalang mato sa puok, pag pamiesta makaroon, sa puok lang maton, magagtoka lang na sa puok. Si
5: Katudong Jun ay... May... Oh,
4: araray mo Katudong Jun.
5: May angkar imaway ako, ha?
4: Ay, okay. Oh, anak ka parindahan nyo tayo, may baldi sa tayo nga nakabit-bit na trungan dyan, no?
0: Ay, sin maton do amon nga bunlis bangos yun.
5: Baboy, ay.
0: Ay, maton do amon bunlis bangos. Bunlis
4: bangos yung kuno ni... Di ka tulong dyan nila.
5: Ay, magkabulis ang nato na eh.
4: Oh, tatay.
5: Minko, huli na ako no eh.
4: Okay, okay, oo. Aga, thank you din, no. Halong yung kuno naka...
0: Good morning.
4: Gabi-abigid kay Paring Ri Idang Sagibo, baga pa yung namati, rako niya grupo. Paring Idang Sagibo, no? Happy-happy pa pamati, gino, happy-happy gid pamati. Runas inyo sa may barangay Tinigaw. Gabi-abig, kabi-abig, katungin, ito kami kay sa panimalay ni Nini Joyce Ibardula sa Takayama. Nabo, thank you, gino, akong amiga. Si Nini Joyce Ibardula sa Takayama, Ikbata, abira ka ako niya, classmate Alan. Rundaryo, nag-anto kami kami kana ito, no? Thank you, gid, ha? Pamilya Ibardula sa Takayama kay Nini Joyce. Ang kay, Didbra Aguirre, no? Ang kay Paring Jules Andrade, kay Divina Aguirre, nga nagpinamati ang mga karon. Kay Tatay Leonie Andrade, o tatay nga mabuot ni Paring Jules, no? Nagpinamati, gigali, adlaw kita sa atong programa. Katulong nga, Jules, gani, happy ni sining gid inyo tanan-tanan. Ang serbisyo publiko katong dito no, rin ang panawagan nato na makaroon yung nabilubong kara ni Nanay Cristita Dimohina Piñaranda. Rin ang magwang ni former kapitan ng kagawad Darius Dimohina no, nagtaliwan sa piyak ng kanubuhi. Rin ang patay nga awas kara, inaroon sa andang panimalay sa may Acevedo Street no. Indu na, undo anang ubong kara, anang rumisa kara, indu na at mga alas 3 sa pangrason itapon sa aton nga Kalibo Cathedral. Ang sinanay Cristita Dimohina Piñaranda ay igahato di mo sa anang ulihi nga kapuhayan sa may medalya Milagro. Sa rago panawagan ka raro, bilog nga pamilya Dimohina ag bilog nga pamilya Piñaranda. Katulong nga Jiril. Dari ko itong Jiril, ato nga mahatod nga mga balita, magaling nga sa ato nga may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital, paanturiya sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Todo Birada, ako man si Katudunga Jun Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo Live Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abugid nga salamat ha, Katudunga Jun Kabisilian, direkta nga nag-report no, sa anakaraga area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa ka temporary public market. Aga standby ka mo ha sa report ni Katudong Rolly Boy Herrera sa ato niya pagbalik ay may vehicular accident ro involbado daywa ka mga motorcycle agro mga biktima haging pangdaga sa hospital. Agro update naton ha sa Baybay sa Islat Boracay sa Malay ay ro suspect haging inquest ang mga Katudong. Aga standby man kamo ha sa report ni Katudong Rinald Banjola ay may bagay sa barangay Man of Altabas rong nasunog. So we check na ito nung detalye ha. Ag walong dagon nga o nga aksidente nga hasagi at motorsiklo sa Batan. Ag may hilong nga nagwala sa Purok Uno. Sila Serna Street, iya sa Banuat Kalibo ha. Ro update ha. Sa investigasyon ag report nga ron, igaplastar doon ni Katudong Rinald Banjola.
2: Berrada.
0: Waton nga DNR EMB or Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Regional Office 6 magahiwat it daywang adlaw magahiwat ita 2 days nga express permitting on well program iya sa probinsya Taklan. Agrocentro iya sa Banuat Kalibo iya sa may ABL ang nag-umpisa ko niya ni kahapon o ika-day 1, ika-day 2 makaroon, no? Abo nga mga serbisyo, ha? Roan nang igahatod kinyo, no? Inaroon sa may Auckland Provincial Capital, mga Katudo, no? So, standby, ha? Ay magabisita ka mo ito sa Provincial Capital or sa EBL para ma-check ninyo kung ano ro mga serbisyo nga igataonan dakaton niya mga Auckland.
2: Todo, berrada!
0: Ito kung mawakasan yun man, duraya nga rang mga overloading kuno nga mga tricycle. Oh, hawa man ako't nakikita nga nag-overload, no? Nga may karga abi man na sa ibabaw. Tet ang mga motor. Ha? Ah, sobra-sobra kon ama to karga, may tatlo, may apat, no? May lima pa. Ha? Ah, agroray nga mga e-bike, wa man ako't may nakita pa nga nag-overload sa e-bike, no? Pero, ro mandatory use of helmet ay ginapa-implement ra sa mga provincial road, national road, agro pagbiyahe it gabi ko mga motor, tricycle, ang iba pa nga sayakyan nga uwat iwag ay magiging meteorite aksidente mga katudong. Samtang sa pihak nga bahin do nagapabilin nga ra nga isyo sa kaputuda. Abi ko nga ni Harisol Bargon dahit sanggo ni ang bayan ay nakaabot yun iktura sa anda karang iktuo pangon. No? Pero ro CSO haiging kilagat aro kaputuda nga ro nagadumaga hay si Mr. Wilhelm apelyido. Imaw taruging kilaga nga legit. Uwa tagi na kilaga haro ay Middle Valenzuela. Pero si Middle padayon gihapon nga nagapanindugan ang may mga complaint kita nga nabaton, no, nga may mga tarpulin yung taro ka kaputuda, no, iya sa uyutrong ang may part iya man sa sentro, no, nga nagapakita ang harasanda, no. Do problema abing ginapanan aw karako another side ay basi ko may mga reklamo ag madagahigro kaputuda nga mayad aro reputasyon, no. Ag basi ko may mga insidente, may mga krimen nga maimbolbahan ay sinuro manabat ay daywaro pangagan it kaputuda. Ruhambay, itaga CSO, rupagkakilagahon ag magapabilin ay apelyido. Rurayan kay Valenzuela, bayluhan it pangagan. Ay tao, kung hinuno ka ninyo bayluhan da. O, oh, ay hara, nagaproblema ro sa pihak nga parte nga kaputuda kay Mr. Apelyido. So, ipakamayad naton nga makaroon nga agahon, ging imbitahan si Mr. Apelyido para makatao imaw ita reaksyon. Agod mabuga na to solusyon ha sa sanggo niyang bayan kay SB member Matt Aaron Guzman or kay SB Ronald Marti bilang vice chairman, no, ita transportation committee agroaton nga taga TTMD, no, especially kay Miss Vivian Briones. Dapat kung kuhan ang dalag resolbahon ay haroon nag-recommend ng taga CSO, no? Ang Civil Society Organization, no? Nagahambal nga ang kay apelyido ang ginakilaga nga lehitimo nga organisasyon.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ro bodega guman dito, ro gintik. Sa tigayon, ginareklamo guman. Kasangag ko andang generator. No? Ay magkaroon nabi, wat orasan do brown out nga ra. May mga kwan pa load shedding nga mga katudo, no? Tigpilang oras ta kung mamuslok ang sigira andar pati ro andar itong blower sa ibabaw nagaigod nga nakakadistorbo kuno na sa may Bills Garden.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So standby ka mo, ay aton na nga pagatalakayon, aton na nga pagabalikan banwa plus dubanwat numan siya.
2: Todo berrada, berrada.
0: Rubanwat numan siya nga grabit ah according sa taga-numan si Hanondo Pamolitika. Ha? Pero, ro ginasunda naton makaron, hayro pagguwaon it kaso. Ha? Ging pailan it kaso. Ha? May ging pailan it kaso, mga kasimano, ano? May ging pailan it kaso sa issue it water track ag sa issue nga ra it yung state of the art solid waste machine. Ha? May ging pailan it kaso. Ang basi makibot ka mo ha kung sa desidor ging pailan it kaso, no? Pero pamantana nga ginabalik-balik ruraya nga issue about sa budget. No? Kasi importante ra, no? Do budget nga ra. Ay ro makabenepisyo ka ra ro mga numan si Hanon especially kung sa mga infrastructure o kung ano man doon na nga mga budgetary requirements, no? Dayang inugbakat bugas nga ning alin sa Office of the President ay tao kon ibaon na ito sa limot.
2: May punto ang ay bawat komentaryo. Ay matawag ito
0: plano ro mayoriya, no? Nga anda abing buligan si Mayor Ogie Inero. Di ba ging iliher ka mo? for the good of numan siya hanon. Oh. So kung may unang uwa maintindihan, uwa magubtan si Mayor Ogi, kamo nga mga legislator, no? Ay, muligin nyo, kabuligin nyo, ay para ron sa tanan. Ay por dahil kamuging iliher. Oh. Ano ro inyo nga pagpungko, especially sa mayoriya, para yung sa inyong interes, para nga magbinagabag, ha? Ah? Kaya dudumduman ko tag mga berdugo nga tuyas kalibuan na eh.
2: Matalinong talakayan. Masarap
0: mga
2: pakinggan.
0: Mga ispibagabag, ha, mga katuto.
2: Oh. May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano uwa maintindihe kasi si Ogi naging vice mayor, ang makaroon naging mayor. Oh. Kung kamo, mga maagam, inasasanggo niyang bayan, tunin nyo, kabuligin nyo, ay para si kamayan ko inyo karagabanwa.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6:22 ruaton nga oras, agruray nga oras ginahatod kato ni ta Gold Eagle Beer, 36 pesos is RP para sa 320 ml. Badong, kung may 36 pesos ka, madula ng kauhaw mo. Ha? Makagag-ok ka na gali, no? 105 pesos para sa SRP, para sa King. Aba, kung may 105 kagali ay tamang-tama kita itong bago ka maghilay-hilay, no? Pagkatapos ihapon, abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer Drink Responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
2: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take

0: Hello, sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
0: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
0: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senet Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magkaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer. Drink responsibly. Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara, imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog.

0: ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest recipe po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Berrada, Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
4: Good morning, Anay, ha, kay Sarhinto Romel Morato, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa samtang nagakapi-kapi ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kay Lilia Ramos, ha, at kay Kapitan Vic Mandal, aba, daywagot ka mga punong barangay ro nagatabid ka ito, no? Si Idol Vic Mandal, ag kama naman si Kapitan Boy Aquino.
3: Todo Berrada, Berrada.
4: Standby ka mo, ha, ay patapuson tanay ro report ni Katodong Rolly Boy ag ni Katodong Rinald Banjola bago naton iplastar. Roraya nga rang nagapabilin nga isyo, no, sa toda, especially di kara sa kaputoda, no, ang mga katudo, no. Pero mga pamatuod bagag ebidensya sa pagrekognisa it iba nga mga departamento it aton nga ahensya at gobyerno. Iplastar ko ron, ha, sa akon nga pagpangalagad, ha. I-check ane nato si Katodong Rinald Banjola. Detalye ita mga balita direkta sa may Primero Distrito Kuaton nga probinsya Taklan.
3: Radyo Todo Live Report, Report.
4: Oh, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station, Katodong Rinalda Patrol, please come in.
5: Katodong Rinal sa aton karaga police report, magaling sa First District, ita aton karaga probinsya Katakan, ro day karaga natabo ka sulog kahapon sa Sitso Tidaot, barangay Manop, no, sa Banwa Karita Altabas, nga gin katukok, no, itray karaga sangkap barangay. Daw sa tabukin ka nag-apart, no, itry ka nag-aparagay man o pagkatotong gadodel, that's why nga uwa nag-ibira na tatapan, no, o ronday ka nag-apanimagay, daw nga ginapanagayan, ita pamilya Alejandro sa barangay man o sa Banwat Altabas kahapon, kaya ita hapon nagkatotong gadodel, no, based sa information na gintaw ka to, itatong ka nga fire, nga uwa agit, no, itatawo sa nag-apanimagay katotong gadodel, na matag matabo doro de karang pagkasunog ko anak ron niya panimagay kay madasing taga ginyamon ita kagayo kay bangod gani katodog tudel nga humad, no, sa light material sunday karang panimagay agwa gid da ita may nasa isalbar nga mga kagamitan, no, bangod gani nga uwa ita tawo pagkatabo ita ro de karang insidente so makaron, no, hay nagapadayon pa rong pagtagusisa ita aton nga Altabas Fire Station may kantana, no, sa kasambi karang insidente para ga matumod, no, ro day karang rason ako nga pagkasunog ko sa bikraga pa ni magay kahapon itapon sa barangay Dinaot oro Sitso Dinaot barangay Manop sa Banwa Karita Altabas ag katodong nga Judel nakaangkon man ita pila ka magagasgas, no, sa nagroga party kara ita gawas, no, ro day karang sangka unga matapos ka aksidente man dang asagi, no, ita sangka motorsiklo samtang nagapanikangon, no, sa barangay Kamansi sa Panwa Karaita Patan Katodong Judel, no, based sa information nato nga nabuo, no, sa MDRR mo Patan nga natabo ron day karang incidente Katodong Judel magatak na alas 6:53 kapo tagahon kung sin samtang nagapanikangon, no, ron sambi karang biktima ay aksidente na yan, no, nga hasagi itray karang sang ka motorsiklo, no, nga naabtan ng gidlang itaton nga MDRR mo nga nagapungko na, no, sa kilid karsada o sambi karang biktima matapos na makaangkon, no, itapila ka mga kasakitan sa nakaroon niya party kara itagawas ko kay na-receive rin karang information ita aton karang batan na MDRR mo matapos na, no, makabaton itatawag, no, halin sa pilaman ka mga concerned citizen nga nagapaabot daw ka na sambi karang natabo, no, so anak ko galastro ay may anak karon nga gasgas daw sana karon nga batiis daw kabadaman may parang nina no nga dangkon sa tuhod sa sambi karang nga biktima nga insigida karang nga gipadapatan itaga kaigo karang nga pagtamod no particular to ato nga responding team ako nga MDR ari mupatan aron na sambi karang nga insidente aron dai karang nga tabo ay ginapalupan dai taton karon nga batan na municipal police station daw katodong dahil may kantanan no sa ray karang nga tabo nga aksidente kahapon una karon sa may panwa kara itabatan particular sa barangay Kamanse katodong nga Jadel. Samtang sa piyak kabahin no may gindaga abiya sa aton kalaga kalibo municipal police station na katodong Jadel no kay una abi kay nga report no pag responded aton kalaga kalibo PNP ay may una man nga stabbing incident no nga naguntad sa Puruk Uno sila Serna so nagresponde pero aton nga nagka-duty di karon sa area katatulay katodong Jadel para sa nakararo mas magapit ito sa area. Pero natukiban no nga away gali no itaray kalaga
4: mga bibin partner hangutan. Maoy
5: oo away ta kay base sa mga information no nga nagagin napabot katon kay Mansig Depensa abi makarot ka todo del kay kun sa site itray kara nga babayi hay nagwala man imaw ginyuok mana tapos ginkabuligan don ita pila ka mga tao ito kay birthday party abi kabi no katodong Jodel ay wa man tama na nagiininom kay ginapalikaw nga ni imo ra nga maginom kay bangod gani nga kumasobrahan ay nagawala katodong Jodel no pero based kay ina sa guman ko ni try karang babayi nga mana nakibot ta man kami nga may nagawala uta may nagainaway sa babaway sa nandaywagan nga ginadtunan namon aw gani indi gid man na masaway abi man rung gagaki no nga naging kabuligan katodong Jodel nga pukon no kay may para may mga gasgas manabi nga angkon pero ray karang nga gaki nga libin partner katodong Jodel kay suno sa ray karang nga gumankon ita anak kong libin partner nga ginpukon no ginduso sa pader katodong Jodel basti sa dakro nga pagpahayag no pero sa claim at ay ray karang nga gaki nga man wa ta man ka maturan
4: ayan na rason nga mat nagmaoy si gagaki na ro to
5: ay Ilunghe nga ni pero nagpamalibad bante ko eh nagpamalibad pati mo
4: katulad mata, na wa mata sa planong gusto nang magpanikop
5: wa mata man at pan wa mata man ako nagwala
4: hindi wa sa plano it yagaki nga manikop o galing wa magsugot ro ginasikpan
5: awa ta
4: ha
5: ay amba abi kinaklaim abi kan kinaklaim abi ta kan libin partner aga na karon nga gumanton ta ina nga kun mahilong gid mata hay medyo nagamaoy
4: pero dili mo igid mata.
5: Oo, mo nga ni nga ginalikawan nanda nga hindi mag-inom no hambal hindi kita man mag-inom kay abot ay nanda kay away
4: ra do abot pero laha nga ginawayan ko na matoy
5: loyo pero sa pantatanan ay nagapamalibad ba tadi mo eh wa man nagwala
4: aminado ka nga may mga makarong hikot nga ginawayan
5: ay may ila matindi nga tawo nga kan nga makaron ka todong Jodel ay depende man ta kun amat no sa sitwasyon although nga iya ay bago mag pull out pero babayi man ay kapuwag ba na kami.
4: Meron kasing putahing mabango pero hindi masarap.
5: Oo.
4: Yung may amoy ang masarap.
5: Masarap.
4: Pinakaawayan pa.
5: Oo.
4: Ba?
5: Ay,
4: siyempre kaya kani ikaw ka regular yun nga nag-uuli sa bata dahil para ka makahikot eh, no? Diba?
5: Ay, oo, Roy. Ay, siyempre kag-uuli ka rin. May ito, parang takaw niya mga unga. Kag-tutong kita. Although nga,
4: basically, nervous ka rin abutot mga unga ron kung magmauro ni
5: Babay. Ay, oo, Roy. Ay, ang bagay ang kumantong kayo ng babae, dagagang ito ay na yung gin secure ko kagaman na rin mga unga gindaga ko kagaman sa guwa kay hindi tayo malimong punggan gid katodong Jodel ay doon do databo no pero nakauli na rin bando babayi no katodong Jodel sa rekrega circumstansya kaya nagkaginabo ka ina ita aga aga daw nga kinispondihan ito aton to nga magkapulisan iya sa aton sa banwa kara ita kalibo no nga insidente. Sa iba na ito, no, ng mga municipal police station sa 1st District, no, sa ato nga pag-CPR so far, huwag yung magkatawa reported no, ng mga untoward incident nga nagkaganabo ka to Don Jodel sa Digman, no, sa ato nga pag-CPR sa mga municipal police station sa Primero Distrito ko ato nga probinsya. No, matutawhay ka to Don Jodel, no, no, ato nga pila ka magkabanwahunan. No, right, karatabo nga incidente, no, kay ginastig kami na itong blatter o galing, wabi, yung duty nga desk officer ka to Jodel sa rekra nga pagsuod no sa Nilias Etery no katodong Jodel
4: dumang nga lahat mata ni Nonoy nga rin ginausoy-usoy kita mo sinugod pilit bisan sarado
5: kumaon
4: doon.
5: Pa man siya kumaon
4: ay pa, sa kanamit
5: ay kanamit
4: ay sa kaisog na kuna tong daywa ka mga kawatan ay ro igmangot ni Nay Nilia nga nagabantay ina sa restaurant sinugod para kwarto ag nakita lang na nga ginaboytan dumag na itong may mga suod nga mga sinsilyo importante nga mga bagay ging agaw pa.
5: Oo, ay padayon pa lang ako ni, padayon pa lang ginapalo up ka to dog Jadel. Ita tagar nga kalibo PNP. Wag na birong duty nga Dex Officer yan no, kuno ano gitaro plastada no.
4: Pamasyali, pamasyali lang ang Nilyas karon na pagkatapos muna sa kwan sa kalibo PNP, pamasyali lang.
5: Ay agaw. Pata pagkaray wa
4: pata. Bukas utara, bukas utara. May tawo, tawo na tas nunoy karon. Gagahaw tas nunoy kara.
5: Kasi bayo mata sa sinunoy ka. Ah, di mo to na ina taron.
4: Na utay mo kara.
5: Eh, siyempre sinunoy, huwag mati magagubog ina eh. Kaya...
4: Oo nga eh, pero inautay mo karay, kasi aga-agay mo, nag-agto ron.
5: Oo, ay, amat alas pato, inautay mo ron. Ikaw naman taga-palindahan pa, ikaw naman taga-palindahan pa, ikaw naman taga-palindahan eh. Ikaw talaga, no, iya sa taga Kalibo Municipal Police Station, kung ano rong
4: update, no. Utay mo, ito kara.
5: Oo. Ay, kung ano rong update, no, sa nagkira nga incident nga na, sa natabo, no.
4: Ang may CCTV ron, Nilyas nga ron.
5: Oo nga eh, ay, problema ko rin, mas kung wala ba mahagip, no, katodong gadget dahil ag makaron no in going parong paluapit ato ang kalibo PNP may kantanan no sa nasambit nga incident at katodong kadel dari to tipo karaga report no at direkta iya sa to karon nga area no sa mga ibukada ga balita direkta sa first district kita to nga probinsya Itakyan sa Gyapon para sa Todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan
3: Radyo Todo Live report. Bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo
4: bantayan ninyo ha ay may mga kwarta ko nung habuo to eh ang mga importante nga mga gamit no bagay ag kaisugta eh habugtawan yung sada ko gabantay galing babayi ay bumukas patat rep ag kumaon patay ay tang mga haslo na ako mga manakaw ra punta ro gin pakaon lang ato tag may hilo ba siyang gam ha gud maumpawan sanda sana ako magilantakan pat ako nun daro pagkaon sa preserve bisan magabig no aga kama naman nagbukas pat soft drink say kama ako mutang mga kaisog it mga manakaw nga mga katudo oh si Katodong Rolly Boy ha naka standby gondong naka standby na si Katodong Rolly Boy Herrera sa segundo distrito
3: Radyo Todo Live Report
4: mula
3: report.
4: Sa Arriba naman siya Katodong Rolly Boy Patrol please come in
6: yes Katodong Ajita no sa kabihikirar aksidente ang inespedihan kagabi era sa 57 kung ato niya naman siya police no nga natabo sa may cruising bulwang yes sa banuat naman siya involvado karo daywa ka mga motorsiklo yung Honda nga may plate number 3 or 8345 PU no Honda sa Honda GL150cc nga may plate number HD307R nga kusiyero na sambit nga driver isang ka motosiklo or vehicle 1 ginamaniwaraya ni Rudin Tato si kutay si Anyo sa trigo na asawa residente barangay Balabag sa isla it Boracay sa Manua it Malay samtang may back rider nga gitula kay Rudin Herelingo Arsenio 43 anos, agresidente eta pusin sa Banuat naman siya. Samtang nung ibubado sa sambilo pagiging ng motosiklo, ginamanihin mo rin ni Alan Rizan, 43 anos ng Bilagon, at may asawa, residente ta Barangay Tabangka sa Banuat naman siya. Sa initial investigation, kung atong yan naman siya, pulis, alas 5.50 oras kagabi, ay nasambit niya motosiklo nga GL150cc, ay nagkapadayagan sa may provincial road, no? Sa may barangay Bulwang, no? Sa direksyon pa ito sa National Highway. Samtang ay nasambit niya motosiklo numero 1, no? Ay nagdireksyon lang sa National Highway. Nagpadayagan halin sa National Highway pati man sa poblasyon. Diyo sa isa likuan, ginayon kapagwa ang kapasyon siya sa nasambit niya na provincial road ay nagbungguan ay remontimbang nga bahin dahilan na bumalis ka din na dahil ka mga motosiklo na kung sila kaagom rung driver agana ka nga back rider mga lastros na nagkakaroon ka nga party tiyawas particular sa anak kasiki agana ka nga pa agilis po dyan ayan kung ato nga naman siya pulis ka kung ato nga municipal or NDR imo naman siya agilis sa Dr. Rafael Montemoco Memorial Hospital para mabuong rung nasambit nga mga lastro ito sambit nga driver ag back rider samtang nung driver isang bato sa motosiklo ay gindagaya sa ato nga naman siya polis kaibahan doon anak ka ng mga motor, mga imbubado ng motorsiklo for further investigation. Sa dugang pagid naton nga report, no, ba ay video masubo-subo tara o dahil kung gani, tara paghingatan, no, dayang pag suicide, no, ito sa 26 anos nga natapos sa sulod ni Sukwanda Karangasya sa Adelsan ni Magay pamata kita nga mga sign abit mga struggle tag sa investigation ko ato nga naman siya pulis pero nga sambit nga dito mga rang abit sa isa anyos nga ganito na bagay ato sa manuot ka libo no? At 9 o'clock in the morning pero pag pero nagbalik alas 11 oras kita agawan man pero alas 5:40 pero nga sambit nga biktima ay nakita ata ko rang ina no? Nasa 52 anyos nga nagabita yuta sa anak karanga sulod ko anak karanga komporto mo kung CR no ag nakahangin dami kung saka lubid ni nylon nga nakahigot sa anak karanga liog pero gindaya sa ospital pato nga NDR mo pero ginpunong siya nga dead on arrival so nasambit nga bisima since on initial investigation aga mga sugid man pwede ka nga magkayapit na bagay ng mga almost 2 months nga nagkapabilin nga nasa sudan kung nakarang nga panimagay dahil nga sabit nga biktima no nga wag diba sa irigid kung nanugid so nga nangin dahil na naman at naon nga nag kung baga nag puto kung anakarang kabuhi inagis paghigot sa liog na sulod kung anakarang nga komporto ko kung CR ka to nung Judel no natamuri ay sa banwa at sumasya di ang natma mission o si N nga barangay, no? Sa piyakabahin, follow-up, no? Sa natabukman nga bypass, kung nakataliwan nga Martis, ita agahon na sa si Corteon, no? Sa bahin, iti slight Boracay, kung sino sa Bikara, sa Bikara bypass, sa Corteon, no? Anyos, no? Tawag sila atong kay Maylin, na nabukan na 28 gram, suspected, Shabu, no? At tumandok na sa barangay Aquino, sa Banot Bahay, na kung sino, na nabakan siya ita, sang kasasi, nga suspected illegal drugs, no? Nga nagkabaraw at 6,100 pesos. Pero na-recovered siya ng posisyon ay yung lima pag-iit siya anong tanong ka mga sasi aron na-recovered ag bypass money ag mga drug para pernalias. Imaw ga inquest makaroon nga gahon suno sa aton nga Malay PNP sa aton nga Piskalya in violation sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. So yun nung nga pila ka mga development na ito nga buhay sa ato nga Malay Municipal Police Station. So iba nga mga Municipal Police Station katotong Judel sa ato nga pinilanggan sa kote wamat mga reported and toward incident nga ginespondihan or any apprehension nga makabig na ito nga accomplishment kung ato nga tag sa ka mga Municipal Police Station ya sa Segundo District. Rito. Live nga nag-report, iya sa naman siya Municipal Police Station sa Segundo Distrito para sa Todo Mirada. Ako naman si Katudong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo Live. Report. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
4: Abugid nga sayamat ha kay Katudong Rolly Boy Herrera. Agrodugang nga mga report, dugang nga mga update, ha, development, ha, bantayan lang sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo.
3: Todo Berrada. Berrada.
4: Bago ta balikando tigayon pero reklamo ita mga taga Bills Garden ag iba pa. Pero good morning anay ha kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City, kay Manolito Manalo ag kay Randy Ransantisas no nga nagapamati man kay nung Roger Delgado Macabales no. Good morning sa mga taga Barangay San Ramon Malinaw nga nagapamati man katon makaron. Bago tabalikan haro reklamo nga ni Mr. John Beltran. Pero guman bumalik ko man do problema nga rauna sa bodega, no? Nga nagaragit it, hindi makatulog, no? Hindi makakonsentrate, no? Disturbo rutunog guman it generator, no? Agro arayang silit, no? Tunog ako anda karang a blower bilang exhaust pan sa ibabaw itabubungan. Now ging pakamayad naton banwa nga si Mr. Wilhelm Apelyido ay imbitahan iya sa broadcast center, no? Ay kan-o paro aton man kana karang usoy eh. Kan-o man kan-o paro aton karakana nga imbitasyon, no? Although pagkita nga ni namo ni Manong Johnny sa menyo ay ging pangabay ko nga kon pwede makon, ag may kontak ka kay Mr. Wilhelm Apelyido ay papamasyara lang imaw iya sa broadcast center, no? Pagkatapos ba yung ma-intercept gagawin naton nga nakatao ita komentoro taga CSO nga ro ginakilaga nga only legit ag the only one paghinamang natong inag-iisa na lang no? Nga Kalibo Poblacion Tricycle Operators and Drivers Association or Kaputoda ay raya nga nga ginadumaga ni Mr. Wilhelm Apilito. So rayang Kaputoda igapabilin kasi legit siya eh. Legit. It's because ko Certificate of Accreditation naging isyo ko opisina itsanggo ni ang bayan itabanwang Kalibo no nga permado ni Vice Mayor Philip Yero Kimpo ag ni Mr. Mark T. Celoriorong Board Secretary, Acting Secretary itaton karang sanggo ni ang bayan. So pag-upok kagi ka to, ratungan ni Rochimpo, naging pangabay ko si Manong Johnny, nga, kung pwede, ay ugaling nalubat. Nalubat gali si Nong Wilhelm Apilito. Kaya, uwa matayon. So nakita kami kahapon, no? Ay may napapanuhan kita nga mga tarpulin, naging dukot sa mga visible nga mga lugar. Daywa ka mga lugar eh, naruging butangan. Agroraya nga nga tarpulin, nakabutang igtoro notice of meeting, agro-agenda, no? Ang mga katudo nga, naging pag-uwa, kuraya nga rang si Mr. Madel Valenzuela, nga nagaklaim, nga Kaputoda man, no? Pero, ginasikway o tangani imaw ko CSO, ginasikway o tayo ko sangguniang bayan, mga katudo, pero, pilit na gihapon, nga ginatindugan nga imauta ro lehitimo. Paano nga ni magiging lehitimo? Ay klaro sa statement ko taga CSO nga si Apilido taro ginakilaga agbukot at si Valenzuela. Todo berrada, berrada. Gina-challenge natin do sangguni ang bayan, gina-challenge natin do Committee on Transportation, no, si SB member Matt Aaron Guzman or si SB member Ronald Marti bilang vice chairman or member at Committee on Transportation. The TTMU or other agencies concerned nga magpag-uwa yun it final order. Ayara ho. Ro rason abi nanday Mr. Apilido kon inkaso mana nga may mga reklamo tama na idol. Ay sino man na ruso yun, ay daywa kami. Mainbulbar man na sa mga krimen. Ay nagauso makaron. Dayang mga ginauso yung nabibilin niya mga bilungeng. Ay ro patakaran abi, it Kaputoda. Ay nakaistorya kami ni Nung Johnny ka to. Nga gatao imot insentibo sa mga miyembro nana. No? Nga kung sino ro makabalik. Abi mana kung hindi makita na tong atag-ana, ag may mga belongings nga haiwan sa tricycle, igtot asa andang opisina, ginadaga, ginadiseminar tayo dun, kung bukot iya sa todo, sa police station, no? Hayro makabalik nga mga miyembro ni Nung Johnny, ginatawan at 5 gatos ng incentive. Todo berrada, berrada. Kaya ro mga tricycle driver, it Kaputoda, no? Or under sa umbrella ni Mr. Johnny Saminyo, ay wow, taga-interest. Nga bugon do bagay kasi pag binalik mo ra kay Nung Johnny may insentibo ka nga 5 gatos. Todo berrada. Bawit ng imo nga boundary may panggasolina ka pa. So ang kita mo ay pangbugas-bugas lang. Kinahanggano na rin sa pagpakabuhi sa pangadlaw-adlaw nga pagpakabuhi, no? Kung may mga mauron ay may sayod kita nga mga driver, no? Nga pag una hiaywan ag matsasatanaw na daw wamat ebidensya wao tanada ginabalikan dun. Wow, taro nagatugpa iya kamo, no? Wow, tagatugpa sa police station doon. Ha? Gina-take home na. O kung may mga makaroon abi mana. O, pag-report abi rito ko ratong nadugaan sa police, Kaputoda. O, pag hinamag Kaputoda, ay daywag grupo, sinong Kaputoda? So sa bilog, sa mga rason, banwa, ro credibilidad, ro dungog it organisasyon, nga masamad, nga bukon man it anda karanga problema.
3: Kaya
4: kung nagpamati makaroon si SB member Matt Aaron Guzman or si SB Ronald Marte, no? ordo ato niya sanggo niyang bayan, magpaguwa na kamo ita final ang opisyal nga desisyon, statement, ha? Kaparihas kung yung obra at CSO, nga rugi na kilaga, hayro kaputuda ni Mr. Apellido. Ayro sanggo niyang bayan, nagtao it certificate of accreditation. Ay tao, kung tawa na karan si Apellido, tawa naman si Valenzuela. Arero pangutana makaron. Kung pwede ba yung magtao, itdaywa o tatlo ka mga grupo, nga sang kapangagan niyang, itsang ka-certificate of accreditation. Sa barangay, nag-issue man it-certificate of accreditation si Kapitan Neil Candelario. Nga ro kaputo naman, nga ginadumagan ni Mr. Apellido rang ginakilala.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
4: Pro Office of Department of Labor and Employment ay nagtauman it-certification. Nga ron kalibo, Poblasyon Tricycle Operators and Drivers Association kaputuda, no? Ay san naman ito ginakilaga ng mga NGOs or COs, no? Ay iya ho, sa list of officers and members of Kalibo Poblasyon Operator and Drivers Association kaputuda, nakita tayo kabahuro pangagan bilang treasurer ni Mr. Wilhelm Apellido, no? Ngayon ang presidente si Mr. Raimundo Agkawili, no? Ha? Ag may mga miyembro ni Kara, pero wa kita kakita it pangagan ni Valenzuela.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
4: Kaya imbitahan naton iya sa broadcast center para buuan nato reaction. Para makapanawagan kita sa sangguniang bayan, please, Vice Mayor Philip Piero Quimpo, sir, total nagtao kamo itayang certificate of accreditation. Ano ang dapat para ma-resolbar kasi si Agkawili may notice of a meeting ngaging pagkit, ha? Nga nagapatawag it meeting today or sa masunod nga adlaw.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
4: Mga katuto, ag may mga agenda pa imo ngaging pangbutang. Matapos nga imo rahigin na sikwa yun, ha? CSO.
3: Rentillo, komentaristang walang
4: sinasanto. Hamat nagapilit gihapon. Ano ro reaksyon ni tatong niya sanggo niyang bayan? Reaksyon ko aton karanga taga TTMU kung pwede ka mga mag-intervene ka na. Asaray nga problema.
3: May punto ang bawat komentaryo.
4: Okay. Opisyal man si Valenzuela nga ron sa Numancia nga Tuda Federasyon Haman ng Hugot Pagid-Imaw una sa Kalibo. Suno kay Ming Ming Ming. O, Ming Ming.
3: May punto ang bawat komentaryo.
4: Sa iyo ko taron nga opisyal imaw to sa Numancia. May mga problema man to gani imaw sa Numancia, no? Tapos haman kuno nga nagapanghugot gid mo iya sa Kalibo.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
4: Okay, si Mr. Wilhelm Apellido iya sa studio live, no, ging imbitahan naton. Okay. Mr. Apellido, sir, good morning.
7: Good morning, idol.
4: Okay, now nakasayod ka nga ang imo organisasyon as kaputuda president ang ginakilaga it CSO it Banwang Kalibo.
7: Idol, dahil kumplito ako't papilis nga halin sa sangguniang bayan. Kami ro ginakredit nga CSO nga legit nga kaputuda.
4: Ag roimong pangagan as a president ako kaputuda magapabilin. Ag ro ay Mr. Valenzuela kuno bay luhat pangagan, bahala uta sana kun ando ang ipangagan. Wao ta kita tiabot karon, no? Kun ano man ipangalan nila. Basta ang imo ang legit ang igapabilin. Okay, now. Hayara, nakita ang tao kon hapanuhan man ninyo nga may mga ging paskilimaw nga notice of meeting ang may mga agenda, no? Parte gihapon sa isyu nga ra sa kaputuda, ano imong reaksyon?
7: Kun sa bagay idol ay wa tabi ako tilig ko namat nga ra nga magpa-interview. Dahil wa ako naila baga nga mag sinugid ko kapurilan. Gusto ko takon gasugid ako it minatuod ta nga di sa makaron nga gahon daga ko tatanan do pa matuod nga kami taro ginakilaga nga kaputuda iya sa Kalibo. Nga ni ay galing bangod suportado man ako ko apat nga ra ka presidente it Kalibo sa amon nga ni nga tuda man ay napilitan lang gid ako nga magadto iya dahil paulit-ulit o padayon tagihapon sanda biga claim nga sandaro legit ag sandaro registrado it duli. Do katapusan abi idol nga problema makaron hay nagsugat sanda sa duli. Nga kun ano ro action it duli dahil ro ana nga ginapagapnag abi nga istorya nga sandat aro may pangagan sa duli.
4: Uh-huh.
7: Pero ito ta sa region.
4: Mm.
7: Agwa ta kuno ako it pangagan ito sa region sa duli.
4: Mm.
7: Ngani hay siyempre masakit man dun sa akon nga mga membro ag sa mga tuda man nga nagasuporta ka kun nga abi ay duyon do anang aligasyon.
4: Mm-hmm.
7: Ngani hay gin meeting ro duli ro si Kapitan Neil tapos si Sir Matt ag si Vice ag ro grupo ni Midel.
4: Mm.
7: Pero wata ako dahil ro message na baton ko alas 5:30 ta o mm-hmm. alas 5:30 ta ag nakauli utang.
4: Mm.
7: Ngani nag ro stop ni Vice nagchat ka kon asin ka ting mananong ay may meeting man iya. Makon ma'am ay nakauli utang. Punta makon ay timprano pa ginpasayod yun ako nga gagatubang gali.
4: Mm.
7: Ay iyaw tang makon sa bagay. Uli eh. Nagchat man imaw nga okay yun. Ngani ay
4: ano okay nga to?
7: Pagkagahon na idol ay nagantuta ako sa opisina eh, ni Vice pero wa matawo. Tapos nagsubuhan kami it stop ni Sir Guzman nga si Ma'am Hana.
4: Mm.
7: Agin ano na nakakondo ginistoryahan. Nga niro ginistoryahan ito. Wow tay gapasilabot do Roquan, do DILG, ro munisipyo. Kundi ginpasa tananda sa duli.
4: Mm.
7: Nga duyon lang gid kuno ro makadesisyon kung sino gid do rehistrado sa duli nga pangagan.
4: Aha. Uh-huh. Haman ano ro gina panghugtan sa duli kasi ro gina istoryahan ta naton do accreditation tiya sa Kalibo it inyo organisasyon like abis ang gunang bayan iya sa barangay may imo man iya nga ni ana it Department of Labor and Employment no dole no certification Mr. Apelido
7: ay sanda kuno ro abero nakarehistro siyempre nangawa nga ni kami kung haman nakasugod sandaron sa kaputuda.
4: Mm-hmm.
7: Dahil halin ka to sa registration kundi ro presidente ay si Agkawili. Tapos ro vice ay si Sir Ibarra.
4: Mm-hmm.
7: Tapos pagbukos ni Sir Ibarra, ako ro gina-appoint nga vice president.
4: Mm-hmm.
7: Dahil una man ang pangagan nga. Dahil nag-resign do sekretary, ako ro ginmitingan it board nga magbukos bilang vice president.
4: Mm-hmm.
7: Ngani hay klaro man sa registration nga amunt ang pangagan wa tay mao.
4: Mm, mm.
7: Ag nagsuod ya tay mao't golpe.
4: Mm.
7: Ngani pag video conference namo nito sa opisina't duli, ginkutan na ako it duli kon paano nga nangin kaputuda kami nga among grupo.
4: Mm.
7: Ay ginsugid ko umpisa it sa sugdan gidabi kay Agkawili kun sa bagay kay kuan para eh. Kay Asyong para kaputuda unda.
4: Mm-hmm.
7: Tapos kay Mr. Danalangan kaputuda unda. Tapos ginbusla ni Sir Agkawili asta sa makara.
4: Mm-hmm.
7: Ngani hay ro membro abi kara Sir ay 1,830 plus.
4: Mm-hmm.
7: Hay sa duyon nga mga membro ay tingog pata katoron sa kaputuda. Sa kabilugan ba ya?
4: Uh-huh.
7: Galing sa abo man ro nagano it grupo ay siyempre kanda man nagpadto pero ro actual ta makaron nga membro namon ay ga 800.
4: Mm-hmm.
7: Wa pangani namon ma record di ba karon pero sa master list namon nga tapos di karon yon sa 800.
4: Mm-hmm.
7: Ngani kun aton usisaon do membership ay wa gid imot pangagan di kato.
4: Uh-huh.
7: Ngani ginkutan na imaw it dole kun membro imaw it kaputuda.
4: Mm.
7: Akon kano.
4: Mm.
7: Manahay, huwag mo maghambay nga membro imaw. Pero nagumpisa man ako sa kaputuda ay 2024.
4: Mm.
7: Pero kaputuda, rehistrado it 2018.
4: Uh-huh.
7: So paano imaw mag-claim nga imaw rumay pangagan sa duli?
4: Uh-huh.
7: Tag isa nga pa sir, sa ginpatawag ako it duli, siyempre
4: Duli Aklan o region?
7: Iya lang sa Aklan.
4: Aklan. Mm.
7: Dahil may programa sanda nga sa kabuhayan ba ya?
4: Mm.
7: Ag sa scholar.
4: Mm.
7: Gabo sanda it sambilog nga scholar. sa Kaputuda.
4: Hmm.
7: Nga ni ginusisa to di nalipatan ko lang ng pangagan pero empleyado duli ginusisa na sa record. Pero nakabutang ito nga pangagan nga presidente at Kaputuda hay si apelyido.
4: Hmm, ikaw.
7: Oo. Nga ni ay ako ro anang gintawagan nga kung pwede i-orient kami.
4: Hmm.
7: Para maka-avail kami at doyon nga programa at duli. Nga ni ginsit na mundo adlaw aguras agito kami sa ibabaw at barangay hall nag-meeting.
4: Mm.
7: Nga ni hay amba na na pero mabuhay pata kami maka-avail abi at kabuhayan nga ron. Pero mana maka-avail kamo makaron sa dayang scholarship nga ginatao at duli.
4: Mm-hmm.
7: Ay may sambilog kami nga scholar makaron it duli gruduli ga suporta karon sa anang mga allowance.
4: Aha, uh-huh. Okay. So meaning dato sambilog sa mga ebidensya nimo nga ikaw taritor may pangagan sa duli. Iya sa duli aklan ha. Ang ikaw ro ginapakabay nga i-place do imo nga mga miyembro ay magkaroot orientation para di kara sa kabuhayan program kita duli, no? Pero according kimo sinoro nag-forward, no? Kasi waon sinimot intervention ng DILG. Wagon ang ano pa sang gunang bayan? Wagon?
7: Ay doyon ko no ro hambay ito nga ro katapusan
4: lang. Bahala lang ro duli kinyo magkilala.
7: Bahala ta ro
4: duli. Sa daro may final kung sino ang kilagaon.
7: Oh, doyon do final nga kung sino gid kilagaon.
4: Oh, pero ano ro hambay si SO no ay kamot ay dapat kuno ay Valenzuela nga may luhat at pangaganda eh.
7: Kung sa bagay idol ay nagmeeting kami karon nga ginatubang kami tanan. Ay ginbalibaran yung taro ni Mau eh munisipyo nga hindi pwede nga magdaiwaro Kaputuda dahil una pata kami una pata ro mga opisyalis nga nero pwede mana ni mo nga obrahon magbaylo kalatingit pangagan agoduat kumplit.
4: Pero haman makaron uwa gihapon na naging dissolve a ginasunod ga suway gihapon ni Mau sa order
7: ay do yun nga ni
4: para matapos yung problema nga ra no
7: do yun nga ni idol na wana na ginapatiha kung ano rin ginahambag tanggo di ang bayan. Halimbawa, sa panel board magaron, iba tarandang panel board, rokolor, do sa panel board abi ay black and white, kwandun, black and white, ro sa panel board. Hayro anda, black, ano, ng white ag violet, agro gin ano it, sanggo niya ang bayan nga logo. Wa man anda na sunda. Dela ng logo ta ay skeleton ta. Roamon hay igaling ito tabi sa rumpo sa akon nga. Pero ay Roamon ta ba nga logo. Agdo yun taro ginano eh sanggo niya ang bayan. Nga do yun taro logo eh Kaputuda. Nga ni kapakilaga nga bukon ta sandat Kaputuda dahil iba tarandang panel board ag iba matarandang logo. Pero hamaan nga ginagamit ng laro amon nga pangagayan nga Kaputuda.
4: So meaning may mga uwasa na ginasunod.
7: Abo ta idol ang nang uwa ginasunod.
4: Mga dapat itlog ay munay tarandang gusto.
7: Oh.
4: Ah, mga mauron abi mana no. Sa uniform gasunod man sanda?
7: Kung sa bagay uniform amon taro sa poblasyon nga ron sa likod nga ron nga may sarok. Ay Sir Saminyo taron nga design eh. Ag sa duyon nga sarok ay may limang kastar doon. Aro limang kastar nga ron nag-represent doon sa lima katuday at poblasyon. Ay hambay nanda panganoom sanda.
4: Pero paano magpangano may kung lima malang nakabutang?
7: Ay duyon nga ni mana panganoom mana kami makaron. Pero sa ulihi mana
4: support ang istorya ron.
7: Sa ulihi mana mangin number one mana kami. Hay doyon man idol do anda nga ginasuksok nga uniform. Pero ro anda nga logo hay watan anda ginasunda ro logo it Kaputuda nga doyon do ginano it sangguni ang bayan nga logo. Watan anda ginasunod nga ni asta sa makaron abi kun amat nga ni ay ginatak-an yo tang ako it atubang baga karon kanda ay paulit-ulit nga paulit-ulit.
4: Wa man it solusyon.
7: Aga pangako umando anang sekretary nga bay presko pag ayuda nga ra hindi nga ni Sir Jojo pagtawan sana ta ayuda kun taron. Pero ay ro pag meeting abi ramon sa Capitol Sir ay dap hamba ni Sir Efren ro makaabil man ako ayuda nga ra nga sa gobyerno galing ano sa gobernador gahalin hay dapat ay membro ito da. Nga ninaganto man sanda ito ang magpalista. Hagin baton man. Pero nagpangako sanda kay Sir Jojo nga isla na nagpangagan. Hasta makaroon sige nga pinangako.
4: Sino nangako?
7: Roa na nga sekretary ni Valenzuela.
4: Valenzuela nga ag, mailuhan na nga nagpangagan.
7: Agdaywagid sanda nga nagadto ito nga naghinyo. Babae ang manahay gamiting mana kami ay kung ano manahay ga-resign la tamana ako hamba ni Valenzuela ag bahala o tamana ro akon nga grupo. Ay paano nga ni imo mag-resign ay bukon man imo at presidente.
4: Agharon makaron no. Sino ro kwan responsable nagpangutan na kamo kung sino nagbutang it notice of meeting aron?
7: Ay sandaron ay may mga tawuhan sandaron nga nagapilit. Okay. Ay sino gidabi mabutang karon ay bukon matamong grupo ron.
4: So nga ni nano may apelasyon ka abi sa aton ni Office of the Vice Mayor dasang guni ang bayan nga resolbahon nyo no raya nga ang problema ya hasta makon habang mga naman sa natakan ka uti mo mag inatubang mag meeting ag wa man ginasundar o mga promesa.
7: Ay depende kan daron ay pero ay hamba ni it stop abi ni Vice ay gintao ta sa duli pero bula kung ano ro decision it duli hado yun yun. Pero ay gasalig mata kami ron nga kami mataro paboran dun it duli dahil tanan nga transaksyon ay ako taro ginatawagan it duli.
4: Sa sanggo ni ang bayan, ano ro sabat man it sanggo ni ang bayan sa committee chairman ni transportation?
7: Kung sabat kung sa bagay ro nagpang siyempre pag meeting na to wa ko ito eh ro nagpangapin ka ko na ay si Sir Matt Guzman at si Vice nga una o tatanan registrado ta kami sa sangguniang bayan. So ano pa ro anang ginapilit nga ni nagdesisyon la ta sanda nga pasyamat ngan man yan ay ako sa grupo ni Vice man ag ni Sir Matt nga bisanwa ako ro na ay ginapina pangapinan ginanda ko.
4: So nagdesisyon sa nang i-forward sa dole.
7: I-forward sa dole.
4: Okay. So makaroon may update yung dole wapa.
7: Wapa dahil pag video conference namon nga to ay waro na siguro ro head nga hindi man na kami ka desisyon kara pero ginbuo ro amon nga mga statement kon ano ginusisa kami kon paano nga nangin kaputuda si Middle aghambay na na ma, gin, pangutan na nga ni Maway ay ano man na may mga membro man mana kamo rana nga ginpakita nga membro hayro nag order ka na uniform
4: tag attendance ta sa uniform to ma'am, sa bagayran sa uniform dato ipakita na nga membro
7: mama kon roamon tama kon nga mga membro may ginapirmahan tama kon doon nga membership form. Nga ni kunwa kamakon kapirma di karon, hay bukon kat membro it kaputuda. Ay wa gali mana sanda kapirma, hay wa tamakon doon ay una makon nga bis, bukon manamon imaw it ng opisyal, bukon manamon imaw at membro. Ay paano imaw nga magpresidente it kaputuda nga, bukon manamot membro.
4: Okay.
7: Ag isa nga pa sir, pwede ba nga mag-appoint do presidente nga, halimbawa kay Sir Jerby, nga i-appoint imaw nga magbugos ka na sa doon nga organisasyon nga wa nakasayo the board agro mga membro doon nga niya rakon nga ginano nga kung sa bagay wa tanggani kunta karaga interes nga magpresidente ay sayo dako puro ta problema o galing hay tanan nga membro hagos hay kada subgang
4: gusto nga ikaw
7: kada subgang namon gapangutan na sanda nga hamaan bukot ako ay doon lang gidon nag-decider lang gid ako nga buitan lang gid anay raya ay siyempre may mga term of office man doon ay siyempre magugang kita sir eh. Ngani kung gusto ko nga bago ay wando kaputuda ay mamutang sa plastar sa insakto agod hindi utabaga mapag-agaw-agawon it kung sinuga nga masugod yatay mao ay ginkutan na imaw nga 2024 kuni mo nagsugod sa kaputuda agin ako nagin sir sa pag-meeting ato sa nga kaibahan do duli ag Vice Mayor ag do Committee sa Transport nga bukon tay mao membro et kaputoda ag ginbato naman nga Federation President tay mao et no man siya.
4: Okay, ay may nag-message nga diya kainaw a certain Mingming official man na imawiyat naman siya tuda, man man at kapinanghugot pa imawiyat na sa kalibo. Okay? Aga klaro man, no, sa raya nga nga certification, naging isyo sa kaputoda, no, nga ikaw ro presidente, ay yan, nakabutang ro, ano, registration certificate number ninyo, no? Oh. Agpirmado ra ni Attorney Sixto T. Rodriguez Jr., rong regional director, ita dole. Kaya may record kaya sa aklan, no? Kung may record kaya ito sa region. So, ikaw, kung matat dapat nga kahawagan, kung ano ro resulta sa pagawa ita opinion kung dole. Ha? Dole aklan o dole regional office?
7: Hindi ko lang ma siguro sir pero dole ko na dole. Okay. Nag hambay pero dole nga ma video conference pa kami tuman.
4: It uman.
7: Di ka to siguro nanday pagawa kun sinugid.
4: Pero nakahambay ka nga wata kagit miyembro at kaputoda si Agkawili, si Agkawili si Valenzuela.
7: Wa kita ron sir dahil
4: umpisa sa king mention ni mga presidente hasta nagkamatay uno iba.
7: Ay wa gid sir.
4: Wa kita ron kagit miyembro lang bisan miyembro.
7: Uwa kita ron dahil harata ron na tabo karon simpe may oras pa gina siguro ay. Harata ron na tabo karon sir. Dahil nagaminasakit si ng si Rivera. Hagin samantala tanan na ron. Nagpaubra taron ni binalik-balik na si Sir Rivera. Agpapirmahon ng imaw ta mismo nagpaubra karon SPA nga pirmahan ni Sir Rivera. Ani nag-isog rabot. Dahil pirmado ni Sir Rivera. Pero nagabutang di ka to sa SPA ay to attend meeting malang. Pero hamaan nga nagpa-eleksyon tayo mao. Nga wa kami kasayod.
4: Mm.
7: Suno ka na ay gin paisayod naman ko no. Gin Facebook pa, may imbitasyon pa kung siin. Ay hamaan wa kasayod akong nga mga opisyalis.
4: Okay.
7: Agi sa dato abita nga time sir ay nagmasakit man ako at sambugan. Katatlo man ako magbalik. Okay. Nga niwa ko kabiyahe.
4: Si Valenzuela may ginapakita man nga certification alin sa dole. Certificate of accreditation alin sa barangay poblasyon. Certificate of accreditation alin sa sangguniang bayan.
7: Doon nga ni sir do si Sir Jujit karon do nagano nga ginapangayuan sanday certificate alin sa dole.
4: Mm.
7: Ay pangako lang pangako ay wa man sanda nag-submit iya it. Doon nga certificate so, ko.
4: So wala sanat may ginasubmit ka parehas ko rayang maski, mga dokumento nga gipresentar mo iya makaroon.
7: Maskin sa bilog sir, wa.
4: Uwa. Oh, sige. Ano rin imong apelasyon sa imong mata nga mga miyembro, no? Ag sa rayang pila? 5-star ka mo eh. Gusto nanda 6 kuno sanda eh.
7: Oo, 6 sanda.
4: Ano rin imong apelasyon?
7: Sa akon nga mga miyembro, it kaputuda ay rakon niya tanga mahambay ay klaron, gidman. Iya sa sangguniang bayan nga kita taro ginakilaga. Hmm. Nani ayaw kamo itpati sa nagapakuno-kuno nga ron nga presidente it kaputoda nga sandaro legal. Dahil gindaga ko tariyato tanan nga pamatuod nga ro kaputoda si idagom na kon hay rehistrado ta. Halin sa barangay hasta sa sangguniang bayan ag sa duli.
4: Hmm.
7: Nani hay doyon yang dang mahambay nga bago kamo magpati sa mga istorya hay mag-adto ka mo sa opisina, dahil may opisina mo kami.
4: Mm-hmm.
7: Mag-adto sanda sa opisina, agad may istoryahan natin kung ano rugid do minatood.
4: Okay, so abogin niya salamat ha, Mr. Wilhelm Apilido sa Chimpok sa Oras, no, naging presenter mo makaroon, sa pagtao ita Chimpo, no, nga mag-adto niya sa broadcast center. Salamat, gid, no, ay tinguhaan namon nga makaistorya ro taga-dole, no, rosangguni ang bayan kung may anda pang papel, may alima pasanda nga resolbahon, no? Duraya nga ng problema ay bisan kami masana kuan man kami magpinamati, no? Nga wala gapon solusyon, no? Wala gapon matapos do isyu nga ra Mr. Apilido, sir. Salamat gid.
7: Oh, thank you, man.
4: Okay, sige. Salamat gid ha. Aga ma-commercial break kita dong ag kun ano mabalikan ta si SB Matt, no? Ay hindo na panawan taro taga Department of Labor, no? Ag schedule naton, buuan naton ita komento ang mga katudo. Ay kun magmauron nga nagapinuromesa nga i-provide ro mga dokumento ay wa man kuno sana gina-provide nagpromesa man sana kay katodong Judget ko no nga i-provide ay wa man yan sana gina-pakita bisan sang kalitra lang
3: matalinong talakayan masarap pakinggan
4: dapat resolbahon da no ay basi sa ulihin baga mag-ilinaway sana parehas itaway itgang
3: todo berrada
4: si Valenzuela ra officer tarito sa Numancia nga naga claim man nga imaw hay official man iya sa kalibo.
3: May punto ang bawat komentaryo.
4: So balikan ta si SB Mata kung may time pa kita. Oras sa Pilipinas alas 7:22. Agroray nga oras ginahatod kato ni ta Gold Eagle Beer 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos gidyamang kara.
3: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambang imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Magbakal sang San Miguel Beer Products. Intra na! Sa ngayon, pila ng promo, magkatsasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha kawal liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3,

0: ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o yung sikreto ka, Kon?
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
18: para sa Senate Manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash shali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: Todo berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
21: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw, pero overtime na kita, no? Ay nagasinyas yun doon masunod nga program.

0: drama. Hinaga si SB Matt Aaron Guzman nagpa-confirm katon, no? Kung ano gid man duana karang sabat, ay matsamaura lata siguro, no? Hugaton naton do desisyon it dole. Ay pagtunan ko hindi na ro dole, no? Agdaya bayang sa pagpilit ni Madel sa renewal it franchise sa endorsement ni Madel ay waon ginakilagat sang kunang bayan, hindi uta pagbatunon. Kutob sa miyembro na na nga magapa-endorse. Hindi pagbatunon. Masamaro lang na siguro dapat karaman na bo, no? Para ro mga miyembro nga na tumaplik kaya sa legit ang kaputuda.
1: May ba? Punto ang bawat komentaryo. Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Huwag kita oras banwa sa aton karanga pagpangalagad. Good morning kay Bingay Almanon, kay Josephine Briones Dorotillo, ha, kay Kagawad. Good morning. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Judiet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo iya sa radyo tod. Akomando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga. Ayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Santiago Kapitulo 1 Versikulo 5. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi sa siya Diyos at ibibigay ito sa Kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat. Pero atong pagkaulit kagag makarong adlaw banwa, ito webes!
0: Todo komentaryo! Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Pasaway sa lipunan, may resto na mabilis sa ilong papawid.

0: Maliwalas ang panahon, timperano pa, mainit na. Ay timperano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahi na ito, nagmahiluway yun nga gahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 ka barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog ng Western Visayas. Ag sa mga natawat pribiliw nga makabugtaw, makamukat nung mata, makabangon pa. Ag makaginhawa pa siyempre. Dapat angay ag bagayama nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Webes, 27 kita Banwa sa Buwan it Agosto. O yapat nga adlaw na lang Buwan it mga Berna. Mangin ka partner sa technical side engineer Impoy Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga nag-aaso-aso pa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa muna linya 268-4456. Nagabaton ko may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Unwa kamot pantel ko. Una kamo sa mga puntad bukid. What landline? Importante may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga minsay sa numero 09500-88666 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? Bao abo kitang balita nga nabitin it pilang adlaw. Balikan taron mga nangan. Pero unahon tayo panyempo update na rin sa Weather Bureau Pagasa. Ay pagkatapos nga lumayas ro mga bagyo sa Guatpar, may panibag una naman nga weather disturbance. Sangka low pressure area, dong namataan it pag-asa nga ginabana-bana sa distansyang 1,030 kilometros este at northern Luzon na samtang habagat nagapikto sa Luzon ag western part it Visayas. Dong forecast weather condition sa probinsya at Zambales ag occidental Mindoro, maka-experience at occasional rains. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nabilin nga Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras ag Negros Occidental, magugagumon kaangitan, may kalhit-kalhit nga pag-uwanugan ag pagdugdugdug. Sa nabilin nga Luzon, kaibahan dong Aklan, Capiz ag Negros Oriental, may mga kagakaman nga mga pagunganugan, tanan, bangod kong habagat. Ag sa nabilin nga partit Pilipinas, apiktado matat localized thunderstorm. Pero sunod sa pag-asa, posible rong a flash flood o landslide, ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta mabaskog nga buhos ituan. Rohangin ag baybayon sa Luzon, ag western Visayas, kaibahan kita, ay maka-experience at kasarangan hasta mabaskog gahangin ag mahumbak gabaybayon nga nagabot 3.4 meters doon kataas nga delikado gid kapin sa baintok nga sa kyang pangdagat. Sa nabiling nga partit Pilipinas, maka-experience matat mahina hasta kasarangan nga hangin ag baybayon. Temperatura sa Metro Manila nagahanot sa 32.7 degrees Celsius. Mainit-init, watyabot karon do nga heat index nga ginatawag sa Aklan, kapin gidi akaton sa Kalibo. Rohaton nga temperatura mainit man, gaabot sa 32 degrees Celsius. Pero sa hapon, may occasional rain ag thunderstorm ang posibleng ma-experiensyahan kita. Hindo ng gabi yung temperatura, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.45, rohatong temperatura, 27 degrees Celsius. May porsyot kalibong magugagom, may porsyon man nga mainit. Dong hangin nagahuyop, southwest, 7 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 17 kilometros kada oras. Air quality, abaw nakabawi-bawi. Sang Domingo nga purdoy raton nga air quality makaroon, nag-okay kita. Fair do aton nga air quality. Pagpatak alas 8, mga nangan, alas 9, posibleng may mga pagpangilat, aga magugagumon kagangitan. Pagabot alas 10, alas 11, alas 12, magagumon kagangitan gihapon. Alauna, alas 2, may mga pagpangilat na naman. Alas 3, hasta gabi, magagumon ang aton kagangitan. Epektura, it habagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero wat bagyo sa guwag sugod it Pilipinas. Maliban ko rin ginabantayan nga sang ka low pressure area it pag-asa.
1: Todo, komentaryo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Balikan tarong kugon leso. Dayang ginfile nga reklamo it daywa ka mga estudyante kontra banwa sa barangay sekretaryat Kugon ag sa punong barangay it Kugon nga ginbasura it leso sangguni ang bayan. O pasensya gid taga leso ha. Nabiting kita at pilang adlaw bakod yan nga pulpak nga pulpak kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak kaparte ay mga nangan makamanumano tarong public information officer ita Metro Kalibo Water District istoryahan taguman MKWD ay kundi may mga proyekto nga ra nga ongoing makaron ang dayang problema nga ra bukod yung itkahapon kaina ra mabuhay yun nga problema ra pero makaron problema gihapon ang ginauktasan da banwa itaton nga mga kontratista kapindo mga kontraktor it ginaubra nga mga karsada. Kunsiin perwisyo para sa mga kontratista pati sa daga Department of Public Works and Highways. Bakod kung layout nga ra it mga tubo kapindid main line it MKWD nga kanabaw. Ag kung may unang concreting of road siyempre nagabakbak ka. Ha? Nag-excavate ka. Naiigo ro mga linya nga rat MKWD. Nga nagaresulta pagka gabot, pagka pusa, pagka samad ko ng mga linya, natural, baha na yun. Apektado rong proyekto. Delay rong proyekto. Gastos it contractor. Bakod niya ni ko, kanabaw nga gubong kuan ng mga linya. Kapingid, mainline nga una sa mga provincial, municipal ag national highway.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay sa pagkongkreto nga ra, it karsada, may ginasundan nga ra nga standard thickness. May ginasundan man, mga water district nga ra, nga kadagom kung pilang sentimetro or pilang milimetro dapat dungkot-kot bago mo igubong rimo nga tubo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pavement, banwa, pag konkreto't mga karsada, ginahambal sa guidelines, ha? Dong standard dimension ko no, it heavy road, heavy duty road rigid pavement layout. consist of 280 mm hasta 300 mm thick. Derong PCCP, Portland Cement Concrete Pavement slab laid over a 150 mm to 200 mm thick aggregate base ag sub-base course. Ay dong pavement layout kira, higit na divider na sa naiwa ka mga distinct layer. According ha, sa Standard Engineering Code, kamana itaas to, agarong mandato man siyempre, itato niya Department of Public Works and Highways. Sa pavement layer cross-section, ginahambag sa guidelines, standard thickness and depth. PCCP, Portland Cement Cross Concrete Pavement, dapat 230 mm to 300 mm surface course. Raw base, 100 mm raw base course. May ginatawag pa bigara nga may surface course at may base course. Eksakto ako, Engineer Titoy. Sa surface course, dapat 230 mm to 300 mm. PCCP ha, base course 100 mm to 150 mm. Ag may ginatawag pang sa base course nga 150 mm to 200 mm. May anda pa kaning ginahambay nga ranga subgrade ha, subgrade ha, natural.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag sa Portland Cement Concrete Pavement, PCCP, like National Highway Abi or Provincial Highway, ang may unang heavy traffic, dapat sabi ko mga Jaime Cardenasen Avenue, ay National Highway. Ag road traffic una, heavy. Ginaagyan patagag ko dingdong ang mga truck nga karga-karga simento, servisa. Ako nano-nano pa nga naghalin una sa May New Washington Port. Ay kapin kung magbukas pa dumagit port sa rayang September 18. Mas nag-abo pag ito bang nagag ko ang mga truck banwa nga naghagalin sa barko. Kay 18, maumpisa nagbahirong Starlight. Agharon na ka nagahugat man doon nga light Paris pagid, pati Montenegro man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay sa National Highway nga may heavy traffic, doon nga minimum thickness mandatory. 280 mm. Minimum thickness ay mandatory kuno. Pare malikawan ng premature cracking pagkapusa baga pagiltak under heavy truck loads, extremely busy corridors. Example abi major metropolitan highway scale up to 300 mm. Wala sa light traffic sa mga local road dong concrete thickness ay pwede ko nung 230 mm. Pwede. 230 mm. Iya sa aton, iya sa aton makaroon ha, sa presenting sitwasyon. Pero aton yung mga kontraktor nga na, kundi bago ka magbuhos ita karsada, hay nagakwan ka, nakutkutan mo. Kutkutan mo siyempre gilang. Kutkutan mo imaw, ginapison mo parang imaw. Bago ka magbuhos, it's cemento. So, pinagiro anak ko rin nga damo. Mga 20. Tapos, may base course pa rin 30. Mga 50 gagi. Mga 50. Ruan na nga damo ha. Pati rin nga pagkongkreto. Aga, saruyon nga ron banwa, nga kadamugon, hay abot gid, hagos mostly gid na abot gid do, tubot MKWD. Dahil do, dago malang abit gubong ko mga linya nga rat MKWD sa aton nga mga highway. Hay mga 50 man, mga 50 mm man, nga dapat do standard, 80. Tama ako, Mr. Bidabidi, sir. Dapat 80. Agod, kung mag, konkreto mga karsada, hindi maabot, alimbawa, gamitat bako, naaabot iti heavy equipment, napupusa ro mga linya, nagagabot, baha. Imbis nga gabuhos kagun, pumuswak no tubo, bumaha karsada, gapamagakauman. Now, sa bilog pa, siyempre, ginapison mo ron. Pero pison ay mga 20 tons. Kung ako magsaga, mga 20 toneladas ng pison. Tapos nag-vibrate pa ron imaw. Pag pison mo, ay dahil nga una malang kanipis do pag-layout ko mga tubo. Pag pison mo, pag-vibrate, nag-kapusa do tubo, nag-kasamad. Agro masubo makaron, banwa, ay matang ginabaso pat MKWD o ng engineering pro mga kontraktor. Ang pangani kuno ko taga engineering ita MKWD pag may mapusa pagid mana, may magabot pagid galinya, hay kamo taro magpakayad karon. Nga sa kabatuoran pag layout ko mga linya karon, wa ta pag i-monitor ako mga engineer. Siyempre raton nga ng MKWD may mga engineer da. May mga engineer na sanda. Wa ta siguro pag i-monitor to nga pag gumog itubo, manabaw 50 gang, dapat 80. Ago di maabot imaw it mga heavy equipment kung naga-concrete at karsada. Ay, yun yung standard eh. Ay, perwisyo sa mga kontraktor, perwisyo man sa atong Department of Public Works and Highways, duga nga gastos pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, sa guidelines, ginahambal. Adi ka na. The standard minimum depth of a cover for water district distribution pipe laid along highway and major road is generally 0.75 meters to 0.90 meters or 750 mm to 900 mm measured from the top of the pipe to the finished road surface or subgrade. Eh, oh, klaro ha? 0.75 mm. To 0.90 or 750 mm to 900 mm or 0.75 meters to 0.90 meters dapat. Ito yung standard eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agod malikawan, agmaprotektahan dong pipelines ninyo MKWD from heavy vehicular traffic load. Ag dynamic vibration, di ba ka?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Radyo, say may widening todo. Kita. Mga widening project kita nga ra. Pero standard deep specification sa sidewalk under shoulder or sidewalk ro minimum deep of 0.16 meters to 0.75 meters where vehicular weight is lower or absent sa mga shoulder gataron. Pero kung sa main gid main road gid mao dapat 0.75 meters to 0.90 meters gid. Wrong standard nga kadagumon dapat itubo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, nagasentimiento ro mga kontratista. Grabe taba ng perwisyo. Siyempre ka ginastos ka. Ay, sa kabuabo nga tubo nga ron nga naka-layout. What yabot no mga nagmga itom nga tubo nga ron nga nagatinabok sa mga highway pagto sa mga panimagay. Eh, may linya, may mainline do nga MKWD. Kung magtakod sanda ita tubi sa mga panimagay, may block nga ron nga pipe, di ba? Hey, kanabaw-nabaw man doon. Kanabaw-nabaw man doon. Pag nag-excavate ng mga kontraktor, hapit gyud rin nga mga maintok ron nga mga tubo, nagakagautod yang eh plastic doon eh. Arong mainline, nagkakagapusa. O, to kahapon, no? Sa may Jaime Cardenas and Abinio. Bumuhusan yun, gid. Bumaha pa. E paano ka makabuhos? Imbis nga nagbuhos yun, makaroon dapat, okay yun. Tig-agon. E paano pag tig-a? Bumaha. Nagapamaga ka pa. Kinang ka pa gumamit it, pumping facility para ipampurong tubi. Ay nag-swimming pool yung turo karsada. Nga dapat buhusan yun. Ay maliban sa naabot imaw. Ah, pag bakho naabot imaw. Pag nagpison ka guman, ay kanabaw rong hubong itubo. Pag agit piso, ay 20 toneladas. Gabibrate pa. Pusa guman. Di, ayos ka guman. Gastos guman. Ang iniut ako ng magastos MKWD. Ay dapat kuno contractor taro nagagastos. Nga sa kamatuuran ay pag layout ita tubo dapat gin monitor dun taga MKWD. Kung nagsunod dun sa standard gid nga dagom.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling. Ara. 30 cm do PCCP. Ag do base course ko do 20 cm. Adi ka sa may cardinal single ira. So ama ako mo, 50 gagi, 50 cm gagi. Ay 30 cm do nga PCCP. Tapos do nga base course. Eh, di ba may ginabuo mo sa ibabaw eh. Pero mga bagas-bagas ka ginabuo mo ron eh. Kung ano yun nga mga dapat hawason mo sa ibabaw, hey, 20 cm gagi. Di, 50 cm gagi. Ngayon, ikunok kung magkot-kot, ha? Pero mga nag-obrat karsada, it 50 cm, aga is upgrade, ha? Preparation, ngani ay, ginapison pa ron, ha? Hindi ka ron ginagaproblema rayon. Ha? Nagakapusa ron ang linya, ag naaabot it bakho.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Hey, mga nangan, ha? Ay, ginatry na to nga mabot na rin niya taga MKWD. Aga,